0: mom dal ñepp ko deglu xamna teunk ma jafé rek waye man ni ma don jarignoo da mel ni raw na ni mako bëgg leral ni sax Seigne Grass kon yow yow ni nga déggé maqsad bi nga ñew ci dogo jallu ci ran ki
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على مولانا رسول الله اللهم إني مقر بنعمتك علي وتمن إحسانك إلي فيما بقي من عمري كما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين شيخ محمد سيغ محمد المرتضى ماغي لي نيو دي نيو دي جيتال سي نيو بيماي نيو نك سونو كليفة khalifatul muslimin cheikh mohammed al muntaka bi nga xamé né ni mi wéti lé rou yi di gindi xéet wi nañi ñaan yalla yalla gën ko yagal ci suñu kanam mu gën fi yag ndax njariñul julit yaangi ci njariñul umma islamiyya bép ngi ci wayé njariñal nation sénégalaise bép ngi ci mais njariñul aduna sép ngi ci taxwayam rafetna ñu ngi koy ñaanal mu yagg fi di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamne lim def wala kharabata wala kharwa wajuram wa li la nekewon di bindi téré momo ñeke wa tuddi wat jankana soufi nga motax bima déme ba jek jek xalat cercle des intellectuels soufi ñu naan mel ya lutax ngay woyé soufi yow dog mané len duma dindi dé ku man di waxit kama tuddé won soufi taxna té bi may xalat da dajé rek té mom momako tuddé won kon ñi ngi koy ndokkel diko ñaanal moy mu yagg fi taxawaye bi mu taxaw ci diiné ji ak ci Sénégal ak ci culture ak ci tass xam xam ak xex rir yalla nako ci yalla jappalé ma ngi nuyu sama mbokk mi di sétu Cheikh Mamadou Fadil ma ngi koy nuyu diko ziaré lim fi développé amna mana trop té jaar na yoon wayé xam nga khasside faaw ñu waxtaan ci ndax civilisation bo mësa gis amna texte fondateur derrière chaque civilisation un texte fondateur valeur civilisationnelle du né valeur de fondatrice yo gis texte mo ci nek deng texte yoyu ñoy texte yi nga xamné toujours ñoy donner naissance à la civilisation boum mana don grec romain judéo chrétien musulman lu ci né rek amna texte bu indi civilisation ki ba ci civilisation islamique et par conséquent kon khasside yi mom ndax xam nga serigne bi ngeen djegal ma istidrada di serigne bi dafa délégué pouvoir ci yoon bi amna darul mohti amna keur serigne massamba amna founé waye amna lum délégué wut khasside khasside yi moy sève nourricière souffle nourricier bi nga xamé né mom la talibé bi namp motax sama am aladji fallu da wax nan nampal na len ci méw seigne touba ya ngi may dégg kon motax khasside yi da nga dégg air daru musi air keur seigne massamba air daru salam way nak khasside seigne touba té djéblu nak fépp la seigne bi délégué nako way nak khasside mom délégué wako de côté kon moy texte fondateur yi nga xamné mune su ci ñak del pour gindiko pourtant wax nako ci jalibatul maraqibi la ma ñew ci maqsadul qasida wa bi kitabati ya rabbi rabbi rabbi rabbi edikel ñi defé né qasida comme neex da ngay jël sa bisri wala nara rek durus dedet il faut ñu initier la ci motax mune wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'in li wajhi rabbi lu ca tege wa bi kalami wa bil ishara junjib xam nga isara moy mito manam nitu yalla ak teusuf soufi ci allegorie lañuy waxe ak mito mito nit ñi ay c'est à dire métaphore lu ne dañ koy jundi xam nga as-sukru maqsadul qasida ad-du'a wa shukru xam señ bi lu mu wote jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey comme ko ñoom dañuy jundi métaphore lañuy waxe mais ad-du'a wa shukru moy jaamu yalla ak liggey di dina la ko expliquer yonent bi da wax ne ad-du'a huwa al-ibada da di cey tek aya bu mu ca tek innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yastakbiruna an ibadati an ibadati gogu neena ibadati gogu du'aula sayatal hadithu ad-du'a huwa al-ibada kon legi jamu yalla ak ligey ñewna yu dess yu ci dess legi ligey ak sante non non ligey jamu yalla kon xam nga jamu yalla dess na ñewna moy du'a legi ligey ci dess wala khul amalo ala daud shukran kon ashukru huwa al-amal kon señ di metaphor la wone
0: tamtu fi ñu ci mag
1: jaamu yalla ak liggey lolu moy du'a wa shukru lolu teunk fofu ci waxam motax mu ne wabi kalami wa bil ishara ihdi muridan yatubu li wina kon lolu man ci lolu lay duggé ci khasside ki kon te khasside señ Touba waxon señ Bakay Bousso radiyallahu ta'ala an ne ko khasside nak khasdula khasida khasdula neena borom rek xamnu ci djoglu waaw te it nak maqsadu comme nonu muko waxe maqsadu moy fondement lu meuna don ndax lu amul maqsad man ta dem bu dem ci yalla maqsadu la
0: maqsadu
1: ñi gestu sharia sax maqasidu sharia ngeen di wax lu man di don maqsadu lay am motax ba mi wax ci huqqa dem ci yalla
0: fa maqsadu wa ma ya
1: dene fa maqsad wa huwa ma yufdi ila safar wa go wax ay dalil sax lu man di don maqsad mune nak maqsadu qasida gi nak ad-du'a wa shukr ko jam yalla ak ligi
2: moy
1: demat la fossé ni moy texte fondateur Touba pour santina daru salam conseil de commande cheikh may commande cheikh anta way Touba daru salam ni wali Touba daru so wali Touba dekk daru salam
0: ñoy and fay
1: ñoy and toujours day ay corolle ñuy and la motax légui nak comme législation bi nga xamné mo régir Touba mo teunk Touba mo teunk daru salam mo teunk benen fum sos fune
0: te moy ligéy
1: ngam yalla ci fum mourid di dund
2: deug
1: nak kon nak matlabu fawsey ni moy texte fondateur Touba Touba nak cité apprenante la bo xamé né moy civilisation mourid té lolu dañ nañ ko développer
0: ma sha Allah
1: bir qasida ki
0: ma sha Allah
1: sama déggino
0: gatt wa non rek mom koy ma sha Allah wax na ni gën nañ ci déggé ñun nek mourid yi baat yi ñu jël yépp diko wax mi ci bir qasida yi muy jam yalla ak liggéey nek mën nañ ci déggé jam yalla ak liggéey té lolu moy danaka rek moy genre mourid yépp manam xamna dañuy jallat ci benen walu ci dess comme mom dañ ci top ni rek waaw li fi ñew ci li melni li ci top ni ci nim ci duggal tarjuma ci yi ni manam ay arkhan nim duggal ci digënté bi ni ay nim ko placer nga xamné inna anzalnahu bim ci duggal ni ci wël ak mi ngi jéxé salam yamatan fadri ak duñ ko xati manam lu melni li day fa xolé ci ci bir mune wa man yuhajir fi sabilillahi ak li sina amnu wa hamsa la tuba lam wa husma adi non muko indile ci bir lol won ci jangat lu waral avant muy tambali ki ay alquran yi mu dugal fi ak musluway yi ak repetition yi nga xamne mo nek ci bir lol sax mbirum bir la waye ku ne lang ci deg manam jarna xol ndax day melni man ma ci deg ak tawakkul gu matamat go xamne mom la dekk jital lati fini bi wax bi mu tambale bi muslo ci 11 bi kalimat allah tamat bim ci tege bismillah la sayyidu manam ba jeexalako ta la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim lolit kuy taxawal civilisation bu tolni kuy taxawal projet bu sotu bi day melni wala la hawla wala quwwata illa billahi dafa don lo xamne ñing koy day mel lu wayef ni fek mo waral li ngay deg sax danaka moy gëm sa carte go xamne wala naw sa bop go xamne do man la yubé ghurur man la yubé ak dew go xamne day melni momit bayina xel lol lon projet bi dako def ni ku jëm ci yalla wa man yuhaji fi sabilillah dako mel dako def ngir ni jëm ci yalla ndax aduna bi yoonu yalla rek mo la meuna may bekte mom nga nek ak ni mi agge ci al-islam wa hafsa tuba lahum nga xamne day mel kon ku jëm ci yoonu yalla da nga jëm tuba gi mi taxawal manam man xamna ne lele ni mu fasirone dañ xam nga ay wax waye tekkal gi day delo ci ne day melni nim ko dikkel ni day melni bo defé li da ngay am li kon bo defé bo bo jaaré ci yoon wi dal day melni mi ngi lay jigi ci Touba gañ doon wax Karoufane doon wax comme man dal damay ba bëgg di juñju ah ngeen di développer yeen lolou dal noté won na ko ngeen bëgg ni développer tax xamna fi ma togi ni tay fi bëgg ñoo togi dal ngir genné
2: ndeysane
0: lima yegg né señ bi mi ngi ci yeen
2: ndeysane
0: xeyna manam yene gëna mëna gënë lolou dal bëggu na señ jili nim lu azar ak lu waral mu toftalé ayé ni ci biir ak sar yi mu duggal ak fim ko duggal ta ak signification yi mu am ci biir xass degi nak batay señ bi deful dara par azar le fait que man lam foy seeni lañ wax ni ko waxé ci biir dama neex lolou moy ko def ngir Touba lolou wané nako ci bi wax deug yu xamuma ko non sax ma nga wax na man fepp ay Touba la waye Touba gi motax mu def ko ndax sanjina daru sam def ko sanjina daru wax ko ci bi kon bu deme ba ci bir ba wax na li ne boko defé Touba la ko wax suma bi lolou la bëgguna ngeen ci jang tout
2: tout ok jeuf jeuf sama mukhda khasside gi ñaari ba diñ tambulé lepp ci lay delu wat ad-du'a wa shukru lo gisat rek mu ñëwaat ben mu don du'a ba mu don shukru légi nak du'a ci bopum mo yaato ñaar dafa am ñaari xéetu ñaan dafa am luñu wax du'a ul hal ak du'a ul maqal du'a ul maqal moy nga talal say loxo ni di ñaan lu benn niveau la ci ñaan waye niveau bi gëna yaatu ci ñaan moy juk teuf fi ne liggéey ci ñaan la bokko ak bo gis al khan nan wa ataku min kulli ma sa'altumuhu li nga ma laj yeb joxna len ko ta lo joxna loxom la joko ko moy dang ko jibe sa xal moko ko laj misal yalla bi mbinde nit beut nit daf nit xal nit daf laj beut halu nit ku jub di taxawal place même bu ñaanu sax ma ngay ñaan ndax ubbi rek ci ñaan la bokko de nga ko dafa am ñaari xex ñaan go xam ñaanu tara lo ñaan go xam ñaanu ñaanu def la mo rato wa bi fi ne xamuñu ko way ci ñaan dañ dekk wa alakhsu bi asba bu mate rek ak ñaan lay doon shukuru itam ñaari xex shukuru mo am shukuru gi gëna sante ñaari xex tant la cant gi gëna neew doole moy cantu tok rek waxu salam mi cant gi gëna mag cantu jëf lay doon comme nako seigne fallo waxe i'malu shukran def len def jo xamne sante yalla ngeen ci djublu legui nak ñaan gogou li ci jitu moy ñaan dafa am ay charte dafa am ay charte alquran dafa wax ne wa isa sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb suma la sa jammi yalla ya ana yalla ne len ko jegala ujibu da'watan da'i kuma ñaan dana la nangul waye ne am na charte isa da'ani bu ngeen wañane fal geste jibu li na ngeen sakuma wuyu len na ngeen sakuma wuyu len ay anam yu bari la moy lang ko ñaan na nga juk jëm ci nak legi na nga sakku istijaba waaw fal geste jibu li bul ci yam waye wul yuminu bi wul yuminu bi moy na nga am yaqin nak legi na nga am yaqin ci li ngay ñaan bul ñaaw ndoxfu ci na yalla lim ñaan degg ko wala wuyuma wala nanguluma yalla na nga am yaqin ci li nga koy ñaan kat ni ko ñaan nak lu meuna soti la lu yalla meuna def la serigne bi nak yaqin gu wer gogu taxna mi ñaan xasside gi fekk na gor na dekk bi ba noppi gor na ba noppi nak legi di wax borom nak lan la bëgg fi am leneen tam lu ci feñaan moy lim wax ni bi jahi man hajara al kha'ilu ilayha ci ki nga xamne dama ci baat daraje ki nga xam dama gaday ñew Touba ngir dundal sunnam si xam nga suñu way itam ku ney gis ne dekk bi gaday la ko jappé te mon bi mi ñew mbacké tuddi wu ko gaday bi mi dem ci geejgi tuddi ko gaday dafa wax ni ramu bi mi dem ci geejgi dafa wax ne bi mi ñew ndiarem dafa wax ni ramu masiri ila jurbel budé geejgi mu ne sababu khaybati ya khayba la koy tuddé wa masir wa sayru geejgi du ko tuddé sayru gannar sayru la koy tuddé de nga ndiarem masir la koy tuddé budé Touba dafa wax hijran la koy tuddé gaday gaday lu waral gaday yu bari koy waral ben nit ki man na am ak khatuti ten feñe ci xass deug ndax neena li annahu nafa ma'aqani yalla mi dindi li mo don galanko ko amone galanko galanko amon na amon galanko physique amon yeen xeti galanko galanko physique yi moy comme tole amon mbacke bokku ndax mu jogue mbacke ñew galanko maana bi moy bi digeenti bi mu nek mbacke da na moy to bay ci suuf ci mbisi ru moko ñëmal baxal neena bobu suuf sa dafa don suuf su jogue won ci demé amene bonne sabel comme suuf ci suuf bur la jogue ta seigne touba dawal jëfëndiko al li bour taxon na mako da moy to baye degulon ma ngi ne nañu yelwaan ko mam tierno bu yelwaan bu ko jëlé rek da dundu leen nga ginaaw bi la dog seigne touba bu seigne touba na ci dog tambulé té dog tambulé baye mo ne dama gaday ci ñew Touba ngir lan ngir dundal sunu sunnati bi alayhi salatu wasalam waxan xasi dene ahyaytu fihi ma amatahu al wara min al ulum iza arahum al kara lolu mi ngon ci digënté bi batay kon bu be xasi degi wax ne dama gaday ci ñew ci dëkk bi ta gaday dun sunu yonnte ala sallam nga xamne yonnte bi mo gaday na joge makka ngir rawale diine ñew madinatu munawwara hajjal liman wis bi am rabbi fasana diina gadayam gi itam gis nga ne khasside gi li tambule ci makhlul khasside ba ci mu juga ba mu na ci ay yoon ñaani sayyidina ibrahim inni asgantu min zurriyati sayyidina ibrahim mom itam gadayon na way mo may fal di wax ni seigne touba bay melne khasside gi suñu borom nangono ko lol
1: est-ce que
2: li wone nangono ko lu bari la moy da ngay gis ni li doon sayyidina ibrahim moko ci dal sayyidina ibrahim dafa nekkon ci suuf sox da ca xaton dem bam yag ñu ko ci bëgg lak harriquhu lak len ko suñu borom intervenir ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ku bax la nak ndax bi ci lola jexé au lieu que mu tekkul ba mu bëggal len da na bayyi rek ni inni zahibun ila rabbi sayahdin ma ngi dem ci sa borom da na ma gindi ba mu démé suñu borom lepp lako sansel bu jëk bu moy suuf sim nekkon dok ko soppil jox ko senen su som da ca wax ne il ard allati barakna fiha lil alamin joxna ibrahim suuf su barkel mbolo mako bëgona lakitam yalla jox ko menen mbolo mo ay dom yo xamne waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina falamma i'tazalahum wa habna lahu ishaqa wa yaqub kunu ja'alna nabiyya nga xamne yalla dako jele ci ay mbolo jox ko yenen mbolo yo xamne ay yonent lañu gi nga seigne touba bi mu gadaye bayiko ci soufus sam newon noné da ñu sant ci touba soufus touba mo gën ñaari bind yoon soufus sam jogé waxon na sax defena kenn ci mangi ne len neko ñaata fan nga am touba mag ma neko ñetti fan la fa am muneko fa nga newon ñaata nga fa mënu amna fa ñetti at suñu bindé ko ñetti fan yi nga am touba kawé na ñetti at ya nga am fa nga newon nga xam day melni bis bu ne taxaw at lay taxaw ci jaamu yalla suñu borom soppi nako soufsi kon mbolo ma nga xamne xagn na ci jël ben nga déggu wu ñun ak mom xamu ñun limi woté yalla joxnako menen mbolo ndax gis nga bu señ ci touba fa la simu so juddo señ fallo juddo fa sema len bara juddo fa fa la xeexale sax nak mag ni ndax nako demel yalla wote wutal nako souf waye wutal ko wutul ko mbolo menen mbolo mo xone mo gën mbolo mi mu bayiko won wax na sax ci yenen khasida ne yonent bi mom beegalel ne ma ne ma sama dom ya awliya kum man lañ basharanil bashiru an kull mawludin li ba'd ma xone bashir awliya kum bal wax nako ci ak njabotam ndax nako yalla fay nako suuf su gën suuf sam bayyi waye fayé ko tam mbolo mu gën mbolo mi bayyi la ko ñaaral tam moy mag ñi tambali ko ci yonenti bo mag ñi muju ñi lepp dañ ci da jital ñaan gis nga yonenti buñu mësana am dom ban ñu def da dañ nan wa salamun alayhi yawm wulida wa yawma yamut wa yawma yub'ath hayya yalla ma bëgg ki nga defal ko muccu ta nga defal ko jamm la ko ñettel moy ñoom dañu xam katnu suñu borom ni mu tollu xam itam manut ak yalla gis nga yonenti yalla zakaria dafa am lum fagu ci yalla dafa ñew ci suñu borom ne ko inni wahana al'azm minni man kat ma ngi bëgg magat washta'ala ar-ra'su sayban bi jawna ba waxtal la tawalam akun bi du'aika rabbi shaqiya manam baxu ma gatchal dal baxu nga ma nangu baxu nga ma nangul gis nga lool projet lay tek lim bëgg wax moy doom la bëgg wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i mima warni woluma ci kenn gisuma ko ma ci meuna wotu kon nak legi fa habdi min ladunka waliya na bëgg nga mayma dom jo xamne waliyu la gis nga lim ñaan lepp lu bari bari kimi ñaanal fagul ko guddu fan mo yonte yalla yahya gis nga yahya dafa juddu juttu mag sax danaka waxani warina hukma sabiyan juttu guddu fan xam gi nga xam yalla tax na yalla dafa mel no xamne loko meuna laaj rek bo ci fatte ñaan dana ca feñ gis nga yonte gis nga sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam biko yahudi ñewé diko laaj ne ko net nuñu ashabul kahfi mune bu so nga ñew do xol inshallah nako ci yalla nato deeng nga lool dafa ñom dañu xam yalla tax na lu ñu dem ci duggu ñaan lañ ci jital ñaan gi nak doon ñaanu kesse way ñaanu yaqeen lay doon ñaanu yaqeen duñ ci yam yaay ñaanu wakiru lay doon lool da ngay gis mu feñ ci ni ko waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim waxna ko sax waxina wëgna met ndax neena bi alfi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim ci junni la hawla quwwata illa billahi al-ali azim waye mom dafa am num digge tawakkul sun do day wax ne fa tarku kasbin lidda'a tawakkuli ma'a iltifatin fi 'umrin yandi neena kat ngay wote wona da nga wakilu ci yalla te bu jugo liggey jugo fagu ji da nga dof wa'lam bi anna al-kasba la yunafi tawakkulan la taku zaitil afi juk fagu dakul tu dar ak wakilu ta sax li nga wara xam moy fa zahiran takassab imtisala wa batinan istislam itikala tawakkul mbirum xol la xol moy wakilu waye da ci zahir da nga wara juk fagu gis nga dekk bi mu ko sanjey ni wakir lu geek inna zana fi laylatil qadr la hawla wala quwwata illa billahi al-azim teewul rabbal na bopam mbarum ngar bu diko beug yekeuti ci loxol bopam bimu jappo ngir liko bëgg yëkëti ci la mag ñi doogu ñew mam cheikh hanta ay cheikh yi lu ñu do ko jappalé mu do ko yëkëti bopam tuba li fi ñëk taxaw mom moko taxawal bopam subhanallahi tabaaraku ta'ala alayhi nonu bo xolé tam bir xassida da ngay gis né manam bayiwul ben détail yëne ma sama da na wax né xorom sax da lañ ko ñaan yalla wa yamna'un al-ma'un ma'un moy xéet yoy mel xéet mel nonu xorom ba ci xoromu ci mbir lu sew sew rek da lañ ñaan suñu borom gis nga xébu jaan aqatul asada jaan sa xébu ko fati wut jid fati wut dara luy gañ nit ba ci xéet xajji yépp fati wu ko lepp lepp da ko fagwalé ci bir xassida gi dafa am tam leneen lu muy wone moy mi ngi wone né développement ci kaw sécurité lay taxaw il faut sécurité am développement sécurité mo koy lal il faut jamm am il faut agal am xam nga dafa wax ni gis nga ñew na sax ci bir xassida gi ñew na sax ci bir tarjuman ji ci salamun hiya hatta matla al fajr de nga salamun gogu moy la paix jamm moy lan moy stabilité gis nga wa amanahum at'amuhum min du'in wa amanahum min khawfin aw lam numakkil lahum haraman aminan lolu moy waral tujuba ilayhi thamaratu kulli shay'in joxna len ben haram joxna len ben ville ben deuk bo xamne dafa nek pleine sécurité lolu nak moy waral samat police day meuna ñew lu way produit bu ñoté dang koy meuna gaddu demel ko ci deuk ba gis nga fagu gi mo koy fagu fi ci inansana fele taxada da fay wone ne li may tabax li ngeen ci wara ñeuk sakku yeen moy ngeen tax ba sécurité am sécurité am ngeen fexé ba jamm am ngeen fexé ba yeen ñepp masé don ben loxo ci ko ab say don ben loxo ci ko kepp ko xamne am yak kat la waye gis nga hijran ñewat na gaday gi mo waxon legi gaday gi lu ko waral bari na amone jafé jafé digënté bi mu nekké mbacké amone jafé jafé tam digënté mak la jor ca ka jor gis nga taxna gaday mëntul ñak ci mom taxna mu wone né fas ak gaday ci fi mu ñew woni wat né itam né la ci mbacké bu so waxon ci mbacké bu so dafa waxon né señtu bob bi nekké ñaari mënu fa jull aljuma ndax dafa yéene wutona dëkk motax man gis na né señtu ba mbolem dëkk yim dem yépp tuba ak la tuddé watan deng alhamdulillah alkarim dil minan ala ishtighali bi furud wa sunan shakartahu li annahu qad saakhani li watanin watan fi la ngutudi watan moy fofu nit fasiyene jeex gis mo tax da nga xawtu julut fen aljuma sax nak tuba lepp tuba la jappe won da jappe won fu ndek ndax gaday itam momel nonu gaday momel no xamne fu nit gaday jugge ci ki ba jëm fa rek day melni amna lo ko yene wala bok fo meuna dekkey lay don gis nga wa mujahidin fi sabilillah mi nga won itam ni mouride yi wuro ñu ragala dem ak seen bop wa mi ngi wone aw yoon xam nga bu ñëk bi fi señ bi di ñëw li xewoon rek mo doonoon liñ naan dogu su war wala sa dafa tam bat bobu batu doyna war ndax bobu da ngay jàngé ba agal ñibi sa kër baye ah sa baye dogal la aswar de nga ci sa tolu maam de nga waye wone ne fi ne fu xaté nañu gaday dem ah buñ la xajowut ci sa mourid señ bi baye fi sa dako maam gis nga mbolé ñi jëbulu ji won ba ñibi waté dañu bër sen ko sen dëkk bop def ni ko suñu tuba défé mom mo wone yoon wowo taxna daru yi bari tay comme ni nga waxe yi délégué pouvoir daru moxti am daru rahman am daru fuddos am daru dor du jeex té ba adna tukki daru yi dafa war di continuer ndax mom mo wone won yoon wi né yalla fo dem yalla nga fa gis nga digënté mak lak jor ba mu metté mu bay fa mbacké ka jor bi mu ñëwé mbacké ba wal tam ñi ko xamagut xamuñu yalla def ci mom ba dëkk ba metti mu bayyi fa mbacké ba wala ñoo sañ ci Touba gis na la ko fekk Touba Touba da naka fa la ko la jor gis nga bi cioy yi am da naka dina fekk na ko Touba dem na alburi itam bu ko fekkul Touba jor la ko fekk day melni dal lam doon wut lepp bi mu gaddaye ci la bu sun borom lolu war nañ ci xamé ne kon gadda yefi mourid la mourid wërtaaga la wet mourid wërtaaga la gor mourid wërtaaga la Allah waye Touba la mu xusnuma ab mi ngi nek li ñi wax ci balagha bara'atul istihlal bara'atul istihlal moy bi nga tambulé rek ñu xam fi nga jëm fan la wa lool lañ koy taggé way kat dañ koy taggé wax kat gis nga alquran bir fatiha lepp alquran ngi bir fatiha fatiha boko jangate bam jeex liñu ji kamil lepp mi ngi bir sarwi lool day wone mëna wax suñu borom nga xamne buñ firé fatiha ba mat rek da ngay gisale dama ko ci gisale gis na bimu tambulé lata muy dem indi na turu Touba Touba lo mo xusna ma ab Touba fa kala Touba ci suratul a'd la ñew la ci gëna yewé moy 28e aya ci la ñew ya lu ki ma ñala bo amé 28 aya ci suratul a'd rek ci badu ci la badu Touba gi Touba gi ñewé est-ce que tur wi itam tuddé ko Touba xamna nak turu dal du turu yemele ndax xam nga Touba yemul Sénégal kessé amna Touba bu nek Guinée amna ay Touba yu nek fi ci Afrique te li ci gëna yé moy ñom biñ ko sancé ak giñ sancé Touba gi suréwul basimou Touba mu ñu dana wax né Touba ab dëkk la woon bo xamne suñu borom dafa waxon né moy ñettel Makka ak Medina ci daraja ak ci barké suñ bi sax wax na beyd bo xamne dundina lu mel nonu waja'al bihi dariya kal madina barakatan wa kambatan masuna xam nga makka dafa am lu mbéro moy kaaba gi madina am lu mbéro moy ar-radul munawwara mu ñaan na ñaari yoyu sun borom bolel koko ci dekk dekk bu tedd bi di Touba melna ne lu ci alaji mo futu xam nga wax nañ ñewon na Touba gi don set lu mel nonu lu bokk mbacke bawal kun day melne tour bi dal day melne sun borom ci bop mbokku tudde lo lay nuru tayit day melne benn niw ci alquran tam bam watul ci borom ni dara wax ne li ci am moy dafa nekkun dekk bu sun borom normal bu ay bari don ko set don ko beug waye Touba ci bopam mo tamune ci amone bamba la beug fetel ci amone bamba Khalil Mustafa ok cheikh Murtada xamna ñu yewani fofu rek ba
0: may beug bayyi
2: wax
1: twarka
0: manam ñun duñ ay présentateur waye ay xam nañ bu leer gi jolli
2: alhamdulillah
0: man dañ koy dag
2: alhamdulillah
0: neex na neex ko xamne
2: alhamdulillah
0: te loolu taxon señ bi wax émission bi ñu defé ko ni waaw manam dañuy bëgg juñju la ba nga mëna ciuk la ba nga mëna genn li nek ci ta ma sha Allah tabarakallah señ bi
2: alhamdulillah
0: wax deug yalla di régime sax duma ko man
2: may
0: bayyi non rek ñi dégg ko xamna dal li nga ci wax moy lu ci gëna neex moy nek li tax señ bi di ni ñaan fat fepp xale yo fat fepp ci ñaan nek loolu la nek mom ñaan xamna secret bi te xamna ne suñu borom do bayyi dara ba ñaan na ko lepp ta loolu sa soy jang xese da nga yaakar répétition sax
2: fat
0: fat buntu la dara motax ma sha Allah gën nañu leer xese deug yit limi wone moy duggaguñ ci biir ba tay kon ñun xamnañ ne li geej la ya nga ci tarjuman di ba tay kon li kenn xam lu mu doon señ fallu bismillah yeb
1: ñaan lim ci wax moy ñaan yoyu nga xamne di ila fi quraishin ma takriri wa amanahum min khawf ak salamu ni hata ma tay fajr ñoom ñaar yoon ak yoyu text bo bi ka haqatu ya ila asada wal aswada wal hata nasak nangam ak nangam nga xamne bawut dara ben anecdote bu ndaw rek dina ko netti ci santé abi daf ko massa bind lettre laaj ko ku santi fenn fo xamne ku santi fenn lu fay indi barké ak lola señ bi joxuko mat la bu faw seeni waye tarjuman jojo la ko yox
0: tarjuman direct
1: lolu bi ka qatu ya day mu and ak wa salam kay ba nga ag ci dal alhamdulillahil karim zilmina fofu luy way dal bok ci mustahil bobu rek la kon lolu moy barké may it ma deggat ci ñaar ndax ci sa wax wala ma ñew fofu damay ñëk wax ne nga ñaan gi nga xamne moy ñaanu opératoire moy ñaan go xamne jëf la ndax inna allahu malaikatihi malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alayhi wa sallim amna même taifa ci julit yi bo xamne salatu ala nabi ñooñu mom tarbiyo yonent bi lañ ko wax ligéel yonent bi lañ ko fi waye motax yalla jëf urkun yadika haza urkut bi rijlika
2: hada muqassam
1: xam nga koku da ko urgence la ko ñane won waye dañ ko urkut bi rijlika maryama fam tollu wa huzzi ilayki
0: fam def effort tout
1: sax nga def effort nak tout no hinit
0: isna'il ful ta lu yeme may ko xamne judduna amul nday waron na mana simple dal waye dara ko huzzi ilayki
1: bu jissina kay bam ko sadde affaire ga mon ko nak anisna'il fulka ligey ko ak wadrib bi asaka al hajara te boba musa ga yang koy dak kon boba ya kina kon
0: tamasi gas ngay gëna firi ba di ngay wax ngir
1: wa mu ne ko dooral
0: wa ngir nit ni mëna
1: yab wi ci geej gi mu dadi
0: ak waxu si
1: mariama
0: ak li waxon ci mariama
1: wa ba mi ñeké ci matwa mu metti lool manon na jek jek rek mu rek wala gimi ñam
0: am te fofu ki man da fay am ndax mariama bayam kenn xam ko amu bay legi teewul manon ne ko jox ñam non rek way dana ko wax aussi ilayki
1: dem na bay ñaan naan li metti na ne ko ko aussi ilayki
0: fa nga def tout effort wa
1: def tout effort ci fetam bam beugé dox ci yahya def na yahya la won bam ko ne bako tawat jadalé okun dit nek fa gën sa tank na
2: ayu ba
1: ndox mana gën waye ndox bu jek jek rek ci nohit bam ko santé fulka an ismaïl fulka bi en unina ligé ko
2: ma japp kon kon ligé
1: waaw mosa et bako final nay dak ba sonu ba ci geej ga non na jek jek rek xar geej gi mu jall man ko jëlal yadd nga do kon effort manam sé

0: sécurité ak xéewal dakoy teunk dakoy jégal ndax to pour li nga waxone manam sa su ñaané Touba rek day indi batu minan dara ñew ci alhamdullahi alkarim dina ci ñew de mais ilahi ila Touba qutni wa salliman mu jut bimtinani
1: sama
0: ewal tu mini Touba amanuhum min qaw atamahum min juhin amanuhum min qawf teet nak lolu it bok philosophiquement dañ ci deg digal ndax autorité ñaar yoyu day and fuñ topé autorité rek ñaar yoyu ñew amalu tax iza ja'ahum amrun min al amni awil khawf amni awil khawf azaa'u bihi wa law radduhu ila ar rasul suñ ko topé deg ko nak nak atamahum min juhin
2: wa amun min khawf dogo
1: tam no xam dogo ñew
0: wa légi ñëwaat ci préambule bi ci khasida gi matlaul qasida alhamdulillahi allazi qad saqani li watani bihi nafa ma haqani manam sababi zahiri moy li nga netti li nga xamne tam ma kashfu niqab an moy xessa yi nga netti manam xeyna amone contrainte ci fami bi amone contrainte ci liggey bi fumu liggéey comme ni nga ko développer amone contrainte ci famille amone contrainte ci liggéey bi amna sax xessa yu nan seigne bako don ñaanal faawu mu joggé fi mo dem barap sangam ak sangam ko ka man fa joggé nangam ak nang yoy yep bari na xessa waari yu bare bare yu wad waye nak menis na ci déggit ndax waxna la né la buñi li classique moy lo xamné dañ koy mëna adopter té duñ ko changer ndax buñ koy jangat jangentu aduna jangon go xamé ni jangatu proactif la ñuy doxé aduna ñuy xolé danañ jéma xol profondeuru texte botay bi kon alhamdullilahi allazi qad saqani li watani bihi nafa ma aqani dak nafa la ma galankor damay gëmat ne it manam suñu borom may nako aswar autorité manam an yurs arsalallahu da'imas sultatihi lepp lo xamene day menacer wala muy contrarier pouvoiram kat saqani li watani bihi nafa ma aqani waxuma ne lolou ci djublu de lim ci djublu moy lolou mais deggine bo ci lacc deggine deng deng deet da wax ne harasaha allah min kulli makruhin wa makhufin makruhin wa makhuf te termo harasaha la wax tubal mahrusa kon mu deppol li nga ne awalam nu makillu haraman aminan correlation bi am haraman aminan tujba ilay samaratu deng kon yiñ ci déggé moy Touba manam serigne bi sun borom defal nako fi limu bëgg la ko nakari won muy ci ay problème souci ci famille ba ci liggéey ba contrainte yoy yépp Touba libéré nako ci waye nak nonu ko yalla defé ni na yalla def it nam batam ak sañ sañam ci Touba yalla libéré nako té dafi am ba faw motax Touba le motax bu nek shakartu li an wa qasaqani li watani bi nafa ma aqani ne am ngi ko tam lako jitu alhamdulillahi alkarim zilmina ala ishtighali bi furudin
2: ya xawm ñew na
0: ci do wax nak shakartu waaw te Touba aussi muy aljana ama Touba moy aljana kon aljana nak paradi aljana la fawzaini ñaari taxé taxé aduna gu alakhirah paradi céleste ak paradi céleste souf fi motax bam koy misal muné wati ilahi maskani Touba abad mislas miha mu melni turando aljana Touba lahum wa husnu ma'ab lepp bax bi di akhir man abad ci daraji yonenti bi lolou moy lan waj al rabbi minanan
2: muajjala
0: minan ardiya jalibatan ni annoncer du ko fi de bijji sax mais ñuy annoncer li minanin muajjala ay aljana gi ñew bismillah
2: tumay fawzen gi
0: mo xewali xewali aduna kon Touba neena señ Touba neena paradis terrestre la juy annoncer paradis céleste aljana souf juy annoncer aljana kaw te bolem ressort yi nga xamne moy wone aljana souf ak likoy caractéristique aljana souf señ bi développer nako ci mu ci walu am ndox ci walu
2: jallu
0: yalla ci jallu yalla am auto yi
2: dañ koy bëgg ci par étape
0: waaw
2: motax li nga wax ni
0: motax sax dama am du ma gatt

0: ñi nga xam ne ñoo dëkk ak sëñ bi, dëkk ak sëñ bi mu nekk gànjar, ñu di ko gis te xamuñu ko ñenn ñi. Ku ci luñ ci mën a leeral sëñ jii ni ñuy àndeeg sëñ bi ci xala daw imat la bu foo sëñ, nañuy àndeeg sëñ bi ba fexe mën a lii mu ñu joxoñ ñu di ko dund. Loolu nag dafa bokk ci tànn, dafa bokk ci xool ko, joxoñ ko. Nee naa la boo gisee wax na ko déggu leen ko, nee naa leen réew mi yéen mun a fi sëñ mun taxaa joxoñ te kenn xamul li mu joxoñ. Joxuñu ñu far seen, dafa joxoñ ñu ànd ak sëñ bi. Ñu ànd ak sëñ bi nag mooy leen am réew jàmm gi sëñ tubaab woote fal nit wala folli ko da koo jërul, dafa jërul taalum réew, dafa jël taal dëkk bi ñu taaloon ak kenn da koo jërul ci kaw suuf. Ku jébbalu nag da ngaa war a bàyyi lu dul sëriñ tubaab. Maanaam ñun duñ ay citoyen, ñun ay taalibe. Citoyen ak taalibe dafa jar a ràññee. Citoyen da ngay am tubaab mais taalibe da ngaa amatul ak bëgg ak sëñ bi lu mu ko waxee ci kii bi sax kal. Nu kal mayit yi.
1: Waaw
0: maanaam daanaka amumatoo sa bopp bu fekkee li ngay wax dëgg la ci yow. Lii li ñu waxoon Cheikh Fall ne ko loo fi am lam jaayanteeg moom fële fii loo fi am rek xamal ne ñun réew mi bu ñu ci boole sax ñuy votee bokk ci yow war nañoo sante. Kon jaratul nag ñu yëngal réew mi li fi jekk war nañ ko jàng ak a tànn ak bañ a tànn sëñ tubaab lañ war a tànn. Xéewal yii ñu dégg ko te xam ko te nit ko te jéem cee dox te xam ne. Man de gis naa ne xéewal gi tubaab yi gisuma dëkk bu ko gën a ëpp xéewal ci Sénégal. Ñoom nag nit ñi mën ko bañ a xam. La ca des nag mooy lay tax mu gën a mat mooy jébbal ko sëñ bi. Waxee la nag jébbal ko sëñ mooy bañ a am bëgg bañ a am bay. Day nur waxi daanu kat mais waxi xam-xam la waxi sell la yoo xam ne.
1: Day
0: tax nga dund ci jàmm. Nii ñu def daal neexuma man bëggoon naa daal ñu dégg mat la bu foofu sëñ te dund ko. Bi sëñ bi joxoñee ba noppi dong yi ñun ñi nga xam ne ñoom ñun la defal xéewal gii ñu di ko dund. Rawatina tubaab nga xam ne kër sax mën nañu jeex na ñu fi sax asxam si am seen kër. Nit ñaa ngi am alal ju bëri te mënuñu am sax 500000 yu kaar. Yow ñu jox la espace jox la fi yaatu. Nga am sa xéewal lii sëñ gas lim lépp ci aw ay dara fekku na ci sëñ bi ñaana la lépp. War nañoo xam kon li ñu yor te delloo ko sëñ bi. Sëñ jii li nga wax loolu bu ko fee sëñ Fallu. Waaw wala nga njëkk a wax bu ko fee sëñ jii tëj la. Ñun mu nekk tëj bi nag waaw mu nekk tëj bi laa naan dañ koy kaadu rek.
2: Mu nekk tëj bi. Xam nga ñun waxuñu politique. Waaye autorité. Dafa am solo. Te xilaafa isla xilaafatul muslimin suñ mën taxaa xilaafatul muslimin lay doxe. Doxewut xalifa yoonu mu rek waaye xilaafa jullit yi lay am. Ndax xilaafa comme ni ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane di wax mooy wettal la. Da ngay wettal li ruuy. Su loolu manqué rek man maanaam dëgg-dëgg. Te it gën leen a xóotum xel. Comme noonu yonent bi doon wax naan ku man akala man salaa salaata naa wa saxbala xibla naa wa akala zabixata naa foofu falahoo maa la naa wa alayhi maa
0: dako fri
2: sëriñ bi daa waxoon ne aw doxin ndax daa tason daara jati ne nag léegi rabbi la wax édiquer xam nga édiquer nag jë bokkut ak jàngale ndax différence bi mooy ki ngay jàngal moom da nga koy wax waaye édiquer nag da nga ko naan nii ngay doxe daa am contrainte yaa koy dox nag bu boobaa moom doo ko wanu téere waaye da nga koy wanu doxin looloy différence bi. Léegi sëñ bi daa amul noo xam ne nee na noonu la bëggee ku ni noonu la waxoon murit bu mel noonu la nga ñëw mu ne la nag da ngay dox ci doxin lii mu tegtal ne lii nga tënku ci lii boo ci tënkoo ci lii nag ba pare wan ne nag sama fii maskan yi li muy wax lépp nag mu ñuy indil ay baat yu wane ne yëfama ndax maskan yi daar yi yooyu rek la wax li wata yëfam rek lépp day wane waat na ne sama yëf
0: te sa yëf nag ca ngay sal boo ko
2: waaw te ñaari daara rek nag moo am daara jàng ak daara tarbiya. Bee xam-xam la ñuy jàng bii compte ya maanaam lañu teb yow. Léegi nag bi nga xamee ne it ñu def jàngat ci wàllu politique duñ tudd kenn. Mais moo leen observateurs yi bi ñu xoolee daa am luñ naan engagement politique ak engagement citoyen. Bu ñu xoolee engouement frénétique bi nga xamee ne élection yi ñëwoon na ci nit ñi action citoyenne yi ni mbooloo mépp jóg en route. Def benn engagement benn impulsion dans la dynamique du changement. Dañ ko wax bi am ci engagement ak nax waa ferveur am ci benn ferveur xamaas gu jéggi dayo ak fureur bu mag nit ñi dañ newoon ah léegi nag nit ñi moom libre nañ ñi moom léegi engagement citoyen ak politique nit ñi ci lañ jëm dynamique bii daal engouement bi mu am nit ñi lii lañ jëm. Ba nga defee ne loola la après nag ruuj yeeg ngor meeg deq yeeg ngor mi ruuj mi deq mi mbàcc mi ñeent yooyu.

nga wartandiko lepp lu suñu borom tele subhanahu wa ta'ala bu ñi wax xawfu deug deug loolu ñu jublu ginaaw ragal gi moy nga am li ñu wax raja moy nga am yaakar ci yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala te neena loolu mo lay pousse ci nga gor gorlu ci top suñu borom te yaakar ak payam nak ginaaw boko jamo ba nopi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala te xam ngeen suñu sa wax na ci len ci mbindam ne alamatur rajai rahbatuka fi ta'ati rabbika binahjil muqtafi lolou mi ngi ci téré yi rek makhalifu nilan wala munabi wala yonono benen bi it moy huznu moy nit ki jamono ju ne muy yaq digantam ak borom mom yaq ci japp na jamono ju ne rek mom lepp lum def ci jam yalla amna lu dess amna lu bari ak gattañ lu go xamne def nako lolou dina tax ba lepp lum jëf du ko gis da ngeen di gis señ bi lim non bax bax rawti na jamono jim nek fi bari na xasse yum bindu yu mel non shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil khadir al ghafur ar rahim inni aqulu wa inni al yawma zu khajali min kasrati zanb wal afati wal wajali mangi bindute mangi waxni te samay bakar barina lol ba weurma fune titna jaxna te xam ngeen sori na fofu lol waye tollu way bim tollu rek ak beug nit ñi roy ci mom motax muy wax muy waxe non ne mom newon na señ basirou sant na yalla ndax bama nekke mukallaf ak tayji fatlikuma lan lo xam doliku nako ci gem yalla wala ci njub wala ci sam wala ci yu bare bare señ basirou neena manako kon tukki bi lo ci jariñ lo ci doliko muneko a doliko na ci tukki bi lu bare bare nak ndax jele na ci ilmul yaqin aynul yaqin haqqul yaqin neko ak mawahib la tatnaha ak may yo xam du jeex muk bu neko lo la jele ci tukki bi mo lu tukki mu radiyallahu anhu warda señ touba mom keman la mu jall ci lolou kon ba legi benen bi nga xam top na ci moy liñu wax khana te moy nit ki don ko doylu lolit lepp lu suñu borom jox nga doylu te xam nga khana tu kanzun la yafna lolou doylu gogou nonu moko yobbu won mom seigne bi kérok biñ koy wax nañ ko yobbu ci latjo mu jox ko lim joxon wayjuram mune len wa anna wa amma amrul amir fa ana la zabu lil umara wala arghabu fi dunyahum wala aktubu al karamata illa min allahi rabbil arbab ne len man duma dem ci bouri sen monde yoy ñuy dund yitteluma tay teranga mom ci seigne borom kep la koy sakko du mako sakku ci fenen radiyallahu anhu warda nga xamne musta soppiko lolou seigne monsieur di wax nan khuli kharabaniyen gogou mo ci ne seigne bi nim newon beret non la weyé rek waccu du yoonu ben yoon radiyallahu anhu warda ak deddu aduna gu mat seuk momit bokku na ci moy wan ginaaw aduna rek wan ginaaw aduna ak li ci bir lepp gis ngeen seigne bi wax na ne bama ne beret aduna dafa la won djub ci mom wan ko ginaaw mu wan ma ginaaw ma weyi wan ko ginaaw mu wolbuti ko top ma waye duma ko faale muy aqbalat ad-dunya ilay qablu wa bi'atuha fazala 'an al-kablu wa ba'dahu an yaqbal wa lam amin laha likawnaha dala zulam wa ba'dahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abkhamanni di ci fessel rek bimne beureut niñ ko songé niñ ko baye niñ ko patti ginaaw nga xamne mu jonne wax ne dama jitu aduna top sama ginaaw faale wu mako mu daw ba weurma ne bala nga yex ci man faaw nga jegg aduna do jogé ci man ne beureut na ño xam dañu top sama ginaaw waye topu ñuma aduna ji ma top lañ top wala ya zubillah kon deddu aduna gogui ci yi munta ñak ci la bok ak nak sam muy wan ginaaw lepp lo xamne waxuma yu arami waye lu leunt sax dang koy wan ginaaw motax señ bo xon na wasaytukum ya man ta'alluqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mushabih ne ma ngi len di yeen ñi nga xamne da ngeen aju ci man ma ngi len di denk na ngeen wan ginaaw lepp lo xamne dafa aram ak lepp lo xamne dañ ko sip ba ci lo xamne sax dafa leunt digal na len yeen na ngeen ko wacc ginaaw na ngeen ko xabet na ngeen dem na ngeen ko sanni fele te jall ci lepp lo xamne dafa leer radiyallahu anhu warda muy lislam ju set ji rek ci la masdi gawa ka gi ci ñu nak ci bi nga xamne mo ci topit moy don ko wakelu sa borom ginaaw bo sabab lo ba nopi nak ndax walam bi anal kasba la yunafi tawakkulan la takuza islafi señ bi newon na wakelu dakhontu wut ak ngay sabab lu nak waye kon nga doylo sa borom rek faqultu hasbi rabbi waqtafaytu bihi moy suñu borom doynama tey doylo nako radiyallahu anhu wa arda agit benen bi ci topit moy muñ loli ci yoy la bok te muñ nak xam ngeen señ bi day xamne ñett la am luñu wax sabru ala am luñu wax sabru fi am luñu wax sabru an sabru ala moy nga muñ ci sax ci top yalla moy yi suñu borom digle leg mu def ko jafé ci bakkar waye nga muñ sax ci lool neena am luñu wax sabru an moy nga sori li nga xamne suñu borom da ko téré leg yiñ téré doon yo xamne bakkan da koy bëgg waye nga muñ ci sori gi ngi koy séré ak nak sabru fi moy bu la suñu borom tégué am natt yi nga man ko muñ moy bala yoy nga xam suñu borom man la ko tek doom adam bi kon yoy yep lu nit ki wara samal ak sante ak gëlem lepp lu suñu borom dogal muy arida bil qada te xam ngeen lolu señ bi mi ngi yam lolu manam nangul suñu borom dogal lepp mi ngi yam ci señ bi wax na yalla bi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabru suñu borom bo mu joxe sante na la bo mu joxo sante na gëreem na fal man wal ata kullu minka la min siwaka wa raditu anka ne ko yaay joxe yaay xagne

kayin kay len waxtan tuti ci mbiri cheikh kawteef la cey jile way jarfal na ganar di way xam yalla mo bax mo fi gën jile way mo gëm te mo muñ to sobon ci ti ganar ba man samay wax su bangon way lu dal milem rew ba bamba genn ci ñom dem san ci ganar kon nar yay nanu jëmmer bo ba nak la ma wax nar ya fi gën daxte bamba fete ganar nar ya ni ganar ga malo.

0: tam do mami jël nanu ndam lidé fi fenko fi rew so daan baganar xam leen ni maaram do mami jël nanu ndam lidé fi fenko fi rew so daan baganar ba gañ ci do ci ru bax boba maaram mo jël tambel bi fi reeron nari ganari mu jox ko domam habibullah mbake turam mam bala aishata geej gi baw baganar mu jox ko domam muhammad moma gën fa ka jor te gën ba wal gën fa salum gën fa ganar bur yalla feñal ko muy ab cheikh di khutbu di khawsu koka moy bamba mbeur mayu baganar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: assalamu alaykum bokki safu ak baye xel sen chaîne bi di asamadia tv indi nañ len xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen telephone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind asamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di asamadia tv ci noné nga dal di installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Store Setane Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24 Asamadia TV dal moy kër gi leen di won deug
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين رب العالمين بوكي جوليدي بوكي طالبي نيغي لين دي نويو دي لين زياره تامبلي نويو بي اك زياره بي تي صاحب الفضيله الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه ديكو نويو دي نويو يون ويب نيباتو سيرين بي talibé bokk talibé yépp bayiwuñ kenn di nuyu cheikh abdou samad mbake ibnu cheikh shoaibou mi nga xané ci pastefam ak doxinam ci la li taxawé diko nuyu di nuyu wa asamadiyé gep technicien yak ñey siwer jotaay yak ñey bokk ci jotaay yak ñakoy taxawé ñepp bayiwuñ kenn muy tollu way bo xamne ci jamono limu laaj moy delo ci ndaw ñi ci yoon wi nga xamne moy yoonu njariñ tabala don yoonu njariñ da fay jëk nek yoonu njub tabu doone yoonu njub da fa wara tabaxu ci njangalem ñu bax ñu tedd ñu sel ñi fi nekkon lañ fi woné won ñu leen di wan mbor momé di leen ci tek tay nak téré bi nek suñu kanam tuddu nahju qada'il haaj di téré serigne touba radiyallahu anhu bo xamné daf cey jangalé ay teggin bu ne ba ci biir ñi doon sakku téré bi ak jamono yiñ ko doon sakko ak ciakuteef li ginaaw buñ ko amé lamu len jural warna waral kon talibé bu nek lola di sa itté nga xam la nek ci téré bobé nga xane téré yaru ak yaré la tuddu Serigne Touba nak radiyallahu anhu mom da fay ñew ngir défar di défar kat bu mag wayé défar fi lu baré baré bari défar fi ñu baré baré bari ba taxna buñ né défaru rek moy njital way défarña di njital way défaruña radiyallahu anhu buñ né jamono nak fum tollu moy teggin ba ab yar niew na fi niew go xamne mi ngi dem yonam dem go xamne bis bu deme ba lepp jeex nun ñi fi dess daanu ko reccu ndax nit dess ko wara yar bu tolo ci yar su magge don mak mu yaru su ko defé nak bu yaro mana def ak ñepp waye su fekke da tollu ci yar ñu sétane ko kenn yaruko kon ku amutu bi yar lay tuddu su magge di mag mu naqare dekkal kon nak buñ duggé ci téré bi loolu ñuy jundju lepp insha Allah rabbi bokk yi dana leer ci mbindum ku bax ko tedd koku di Cheikh Ahmadou Bamba kon nahju téré la bo xamné gone war nako jang bu ko jangagul ta mak du ko wessa jang lol moy ahamiya moy important bi nga xamne téré bi amnako serigne touba nak radiyallahu anhu buñ duggé ci ay waxam direct ci lañuy déggé muné qala ibnu shaykhihi alladhi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammadu neena ki wax day domi serignama dara neexu ko ci bopam ludut muhammad mim tuddu kon mom tuddu gim tuddu turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy liko neex ci bopam ci la ne nak sant na yalla mi nga xane mo sutural ay ayibam yalla ko nekkal yalla ko dimbalé ta yalla momu di bur bo xane bu tedd la bo xane def na lu jar ab jam womatu jëm ci diko sant lam ci tegaat rek moy wa huwa alladhi ja'ala husna al-adabi yukhfi jahalatan wa qubha nasabi yalla momu mo def ami teggin amob yar amok talube di defar nit ki ba nga xamne bu xamutone ñak xamam ga dana neubbu ndax dañ koy tek ku xam ndax yaram ba bes xamutone aw askanamit lola dana neubbu ñu defé na ci askan wu mag la bok ndax yaram ba ndax tegginam ya kon buñ xolé ñaar yi teggin jëk jeriñ lu am solo ci nit la te moy reer jango dara rafeté téguin ñew neub reer ga ba melne da ngay borom xam xam ndax lan comportement ya ngay comporté wo melokan wa ngay mel sol ma ngay sol waxin wa ngay waxé togen wa ngay togué moy niru ne yow mi ko am xam xam nga ba bo demone ci mbolo waxo sax dañ nan ah diw de da waxut waye mom de koko xol namu mel xamne borom xam xam la kon teggi na ngok neubal na koku ak reer bu duggé ci nit ñuko xamulit wala ñu xamone ko dembu dana fa dugg duggin wo xamne kenn duko ne ci neeg bu ndaw nga bok kenn duko ne ci askan wu ndaw nga bok dañ koy sento ci ñako xamut japp ne fu kawé la bok ñako xamone dembit dootuñ ko ñemete netti dembam ndax fim mujjal bopam tay kon rafeté teggin ñaar yimi neub moy kuñ xamutone dalay yëkëti ba ku la seen dekkal la fu kawé fu bax fu tedd wayé bo duggé ci bir mbolotam dañ lay jéñ borom xam xam ndax sa melokanu teggin lool mom lay jëriñ ki nga xané kon jangut bokul fuñu xam ki jang nak ñu xamone ko dembu ay teggine daf koy jural yar da fay am sens ci aduna bu buy jëf day jëf jëfinu borom xam xam as-sawab biñ ko laje fadayla ben borom xam xam la daf ne moy nga jëfte jëf je deppok su nas yoonenti bi lool moy batam as-sawabu bis-sadi kon nak ki am xam xam ami teggine tekkya buy jëf da fay jëf jëfinu borom xam xam jëfam da fay deppok sunna ben njariñe ngok ba ca tege wat moy da fay am at-thawab moy da fay am ëlëk ab yool bu reey reey reey kon xam xam bu andake teggine day tax bo jëfé fi deppalé ko depp jëfinu ñoñ xam xam waye su ëlëgëté sa teggine yoyu da fa lay andil yoolu ëlëk mata borom xam xam yépp dañ né ajja nañu bare fa mëna dem waye aras ñu bari mënuñu fa dem ndax aras man nga dem aljana ta do fa yegg ñafay yegg moy ñoñ teggine misal nañ ko sax ne firdausi mom muju ci aljana yi aljana firdausi mom nak bu amon fenn foko mëna jaar lu mel escalier soko wesso bo ne teul rek ya nga ci aras kon manes na dem firdausi ngir jaamu yalla gu sun borom nangu wala ñeegal gum la defal waye aras mom boromi teggine rek mo fay dem motax serigne bi ne bi julli ci yentibi sallallahu alaihi wasallam mu ënde ko ci côté bi nga xamné ay teggine la mom lu ko fi tuddé ta moy sayyidina da'i ila al-khallaq bi ahsani al-adab fi al-akhlaq en tant que téré bi téré teggine la mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam moy yegon ci kaw al-burakh soko xamul moy sunu sang bi nga xane mi ngi wote jeme ku ci yalla wote bi mi nga jëm ci yalla waye wote bi mi nga andak ngeen jaara feti teggin ci jikko yep kon mom ci rafeti teggin la wote ci jikko ju bax la wote ci jikko ju reeyit ci lañ ko tagge won mom muy wa innaka la ala khuluqin azim al khuluq mato yati bi sallam ne yowal qiyam li gëna dis ci luñu tek ci balas moy jikko ju rafet buñ ko tege ci balas ba rek keng na lay def ñu fay borom aw yow mato mu ne kon yati bi sallam mo wote jeme ci yalla waye ba mi wote mi ngi wote ci ngeen ja rafeti teggine ci jikko yep kon ku bëgg topando yati bi sallallahu alaihi wasallam ku bëgg am dara ci wotem bi ku bëgg top sunnam si way way na nga doon ku yaru na nga doon ku ami teggine na nga doon nit ku yiw non la tagge yit wa kar yunti bi sallallahu alaihi wasallam xamal ne ñoom de dañ daan rawante ta lañ daan rawante moy la gëna baax ci lañuy rawante dañ daan fekk aw yiw ñukoy jëkkeunte kenn ku nekk bëgg ci ëppalé sa morom ab yar ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëpplé sa morom ak tap ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëpplé sa morom top ndigal bayyi téré ñu cey rawante ba kenn ku nekk bëgg ci ëpplé sa morom lolu jëralon na leen ñu mëna saxal dak layenté biir ta daawu ñu xiro ka ngaayo kon bok na ci ay teggine lepp lu amal nit ki njariñ nga wax ko ko ngir laye ko bir ta layenti bir budé deug ci ki laye bir ak kimi layenti bir rek ngaayo dal di dem dootu fa nekkati ngaayo moy xiro ak jappante ak bayente neena ñom muccion nañ ca la ka waralon moy dañu saxalon layenti bir mu bok ci ay teggine nak lepp lo gis goné gi war ko def ta defuko tamuy lu bax nga digal ko ko ta yalla tax lepp lo xane warna ko meuna am ta bu gor gor lo war ko meuna am tamay lu bax nga digal ko lolo ta yalla tax moy an nasih mar yati bi sallam ne won dine la biire la len mayon nak ñu meuna layente bir ta baña ngaayo moy seeni bakkan lañ jëlon tek ko ci yoonu yalla bakkan sa yu borom bëgge dara ja mbaamu bëgg ak kawé mba mu bëgg dara lo xane loola la bakkan bëgg dana ko yobbu ci du mëna def lentek charte yu bax yi nga xane day tax nita amul yew kon mom sa bakkan jaamu loko sa borom ba mu gëm ne yalla rek kay boromam loolu mo la mëna may nga mëna yëkëti sa alal joxé ko mo la mëna may nga mayé dara ci sa daraja mo la mëna may nga mayé dara ci sam xel mo la mëna may nga jappalé nit ñi ci sa diiné mata mun fa atlaful amwal bil infaqi bila ri'a an-nas wan nifaqi dañ dan mëna dépenser seeni alal ci yoonu yalla ndax la ko waral moy bakkan ma waron ne ko teyel alal ji jaamulo nañ ko yalla ba bakkan teletul alal ja ma nga ca yalla mata ñu mëna dépenser seeni alal ta bañ koy def duñ ko def ngir ngistal ku ami teggin du jëf ci ngistal ku ami teggin day jëf ta yalla tax waye du jëf ngirum nafiq sahaba yi non lañu melone dañ dan jëf ci seeni alal la sun borom santane ci dundule dépenser saraxé jappelenté dimbelenté ta dawuñu ko def ngir nafiq dawuñu ko def ngir ngistal kon koy def ngirum nafiq mba nga diko def ngirum ngistal teggi nga yoonu ga yu bax yoyu di sahabatur rasul radiyallahu anhum ajma'in seeni wërsegit ci yalla lañ ko daan wekk doy loko suñu amé xamné am nañ wakirlu ca yalla suñu ñaké xamné ñak nañu wayé du leen yakal seenu wakirlu ca yalla xamnañ né yalla moy doxal wërseuk kum ko jox nga bari lé ko kum ko xagn dencal na la lu gëna reuy lolé wërseuk wasila la wayé do gaaya luñuy wara jaar jall la waye do fañuy tok di yendo ko fanan so amé wërseuk di nit ku bax am nga waru kay mëna tukki sa wërseuk wowe moy waru kay wa nga war bam yobul ci tukki ba nga jëm tukki ba moy fan aljanna ëlëk ja ñepp bëgg kon ñom doy la won nañ yalla ba duñ ne mukk diiw ma xañ wërseuk dogon ko nak diiw dara dedet tawakkulan alayhi fil arzaq lolo len may nak ñom ñep ñu melne dañoo babiko ci tukki bo xamne ñinga ca jëm al akhirah ginnaw bo xame ne dekk bi di aduna moy wujju al akhirah ñu fasé ko doora dem tukki ba dañ ca fasé wenn wujju wadi aduna bañ ko fasé bam jëli bagasam nak ñu jël lañ fa déssé ñom itam daldi tukki bo xane al-akhirah la ñam kanu ila al-ughra zawin talaqi id wajahu ad-darrata bit-talaqi ndekete yote aduna ak al-akhirah ñaari wujji lañ bo gëreem lo kenn ki ka ca dess mer mba ka ca dess fay mba ka ca dess ñaan baat ñom nañu téla xam lolu daldi fassé kenn ka nga xane moy aduna dem ca ka nga xane mo gëna ëpp ak muj daldi andé ak mom mota ben borom xam xam ne aduna bañ ko tuddé aduna rek wala ñu né ad-dunya rek bobu lañ ko saboté moy lu soufé nit ku bax buñ ko né li da soufé lé da kawé kon normalement lam wara tan moy lu kawé la té moy al-akhirah ëlëk buñ ko né li da soufé nak bu ci mënta génné loxomit warna xam nam cey tanné warna xam nam fay dëkke warna xam lam fay wax warna xam lam fay def
2: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rouki Play Store Setan Media ak ci mbollem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24h sur 24 As-Samadiyya TV dal moy kër gi leen di won

lool nak moy bu fekkee ne njaay kër bi dane ko bu ñu waxaalee ba juboo rek njaay mi day daal di façon nga daan may jébbal xaalis bi. Kon kooko su boobaa moom kay leeral mbir ma du nekk jaaykan ba waaye keneen lay doon. Bu fekkee nag demewut noonu su boobaa jaaykat bi moom mën naa leeral. Waaye ak lu mën a am li ma taxam foofu mooy saa yoo xamee ne client bi indil nañ ko marchandise moo xam ne bokkut ak moom lañ ko melaloon bokkut ak lam jàppoon ne noonu la mbir ma mel, su boobaa client bi sañ naa dellu ginnaaw delloo njaay ma ñu delloo ko xaalisam te it sharia da ko koy nangul. Li ma taxam foofu nag mooy waroom xam-xam yi am na benn charte boo xam ne daanañ ko ci yokk, boo demee ci téere da nga ko cay fekk. Waaye day mel ne charte booba jamono yii day mel ne taxatul ñu soxla ko, te loolu mooy dañ daan wax naan kuy jaay loo xam ne nekku fi bokk na ca charte ya mooy la ngay jaay bu mu nekk lu sori lool. Ñu ngi daan jël ay niral diggante Andalus ak Khorasan, bu dee ci jamono ji mooy diggante Iran ak Espagne. Ñu ne su boobaa loola bokk na ca charte ya bu mu sori sori waay ba ci lañ daan natte loolu. Ñu ne bu soree rek du baax, waaye day mel ne jamono weesu na loolu. Jamono ji ñu toll moom nit mën naa toll Sénégal gii jënd dara fa Chine ñu daal koy livrer am marchandise am ci diggante boo xam ne diggante boo xam ne du yàgg diggante boo xam ne du yàgg. Kon day mel ne charte boobu moom léegi amatul solo. Kon loolu mooy tomb bu njëkk bi, mooy kiy jaay moomam li muy jaay waaye nag da koo bëgg a melal ba client bi am ba gërëm loo ci ak client bi mu mën ko koo jaay, kooku charte yooyu la. Ñaareelu tomb bi mooy koo xam ne li muy jaay lim bëgg a jaay amagu ko tey client bi xam na ne amagu ko, waaye ñu déggoo ci client bi ne ko dang ma ko koy wutal dang may wutal li ma bëgg. Masalan dama yor 20,000 bëgg ku ma wutal aw fas, waaye da ngaa yor 20,000 bëgg ku la wutal nangam ci gerte wala dugub wala yu ko nuru. Loolu moom la téere fiqi di tudd salam salam le salam le nag dagan na ñëw na ci ñaari téere yi gën a wér ci téere hadis yi mooy al imaam Bukhari ak imaam Muslim. Hadis boo xam ne ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam nee na jaayante boobu day mooy salam moomu képp ku koy def am na ñett yu ca mënta ñàkk. Mooy bu fekkee lu ñuy natt la nañ ko daal di xam, ñu xam natt ba na muy toll ñaata pot lay doon ci misaal. Bu fekkee lu ñuy peese ba dañoo dem rek nañ ko daal di leeral ñu xam ne nangam lay doon, nangami kilo, nangami bariko. Te it nañ ko wutal ab dele, nañ ko saddal ab dele boo xam ne ci la lay jébbal li ngay commandé. Kon moom dagan na, waaye nag gis nga ne ay risque mën na caa am, mën naa am ay risque yu ca am. Looloo tax sharia da ko wutal ay charte yu xaw a takku. Bokk na ca charte yi moom salam le moomu dañu bëgg yow client bi wutlu nga teel a joxe njëggi, nga teel a joxe njëggi. Bu ngeen waxaale ba juboo rek da nga koy daal di jébbal ci misaal bu doon 20,000 ya, wala book lu mu yeex yeex du weesu yetti fan nga jébbal ko njëgga. Bokk na ci charte ya mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy wutloo dara loole ñu la jox yow mi nga xam 20,000 yooyu ñu la jox alal nga xam ne ab bor la boo gàddu saw loos bu yàlla dogal loolu lay wuti wut day nekk loo xam ne ngay daal gàddu saw loos lay doon. Bokk na ci yemante ñàkk lu teew mooy faaw ñu saddal ko ab dele ko yonante bi alayhi salaam la jàngale woon léegi lu teew dele boobu nag bu dee ci mazhabu imam malik rahimahullahu taala dañuy wax ne bu fekkee dëkk bi ngay defee commande dëkk booba lañ lay jébbale sa commande gàddu ko saw loos kon su boobaa gën jaa néew na mat fukki fan ak juróom nga xam ne bu dee ci dëkk yi nga xam ne day am marché bi dana dellu si ba dellu si waat gën gaa gàtt. Bu fekkee nag fi ngay defee commande bi mooy fi ngay ni fase contrat bi ak fa mu lay jébbale la nga doon commande du yaari dëkk la yu bokkut, kooku subaa dañ naan rek nañ xool distance ub ñaari dëkk ya na mu toll, su ko defee ñu sadd ab délai boo xam ne dana méngoog loola, délai boo xam ne dana méngoog loola. Bokk na ci charte yi tax salam le moo mu wér mooy li ñuy wut na nekk loo xam ne lu mën a am la bu ñu àggee ca délai ba.
loolu misaal mi mooy lu

0: nañ ko wax ci xeeti aj yooyu nga xam ne mooy tamatu ak qiran, moomit ca waxtu woo la koy war insha allahu taala. Kasalika it wat karawam wala wàññi karawam, bu dee jigéen mu wàññi wa dagg dara ci karawam, loolu lépp ci bis boobu di bisu fukkeel bi la koy war. Watee boppam nag bam jeex moo gën ci góor ñi, comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax defe woon. Waaye tawaaf googu ñuy wax tawaaful ifaada nga xam ne day wër, wër goo xam ne tawaaful ifaada waxoon naa ne moomit ponk la ci ponki aji ak Safa ak Marwa. Ñeel ki nga xam ne day def ajuk tamattu ak qiran ak mufrad ak ifrad, bu fekkee jotuñu woon a dox diggante Safa ak Marwa, kon dañ koy daal def. Bu ko defee nag yii mooy yi nga xam ne moo ko war ci bisu tabaski gi.
1: Waaw, kon mbokk yi day mel ne ponk yooyu ñu wax yëf yi mi ngi bëgg a guddi lool, mi ngi bëgg a gudd ci bisub ayaamu tashriq yooyu nga xam ne mi ngi koy paase Muna bi ñetti fan yooyu. Day mel ne lu ci nekk ci ponk yooyu rukkun bu ci nekk am na nuñ koy defee, am na cosaane ci diine. Xam naa du ñàkk ñu ànd di ci gungeeg yéen insha allahu taala. Tey ji daal la ñu amoon yéene leeral ponki aji ak ñetti xeeti aji yooyu nga xam ne moo am. Noo ngi santaat yàlla di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.
2: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-rahman ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki jullit yi ñoo ngi dellusiwaat ci mbokki jullit yi ñu topp ci Asamadiya, ñoo ngi dellusiwaat ci bind yi nga xam ne ñu ngi ko doon laawire suñu mbokk ujjaaji mu jëmoon ci aj Makka ay farataam xeeti aji. Bindu tay bi nag dañ koy jëmale ci siyaara ji jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wala siyaara ji rawdab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, wala siyaara ji Madinatul Munawwara. Borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne siyaare Madinatul Munawwara jàkk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunna la, soo xam ne ni jullit bu ko man mu def ko moo gën, ndax tiyaaba ju bari la. Jàkkaam jooju mooy ñaareelu jàkk, mooy ñaareelu jàkk ji nga xam ne moo gën ci kaw suuf ginnaaw Masjidul Haram, Masjidul Nabawi moo ci topp. Siyaare ko tiyaaba ju bari la, ndax yonente bi nee na julli ci jàkkaam jooju benn julli bu ne na nawee ci junniy julli, boole ci sahaabaam yi ñu ci ëpp foofu la ñeen denc Madinatul Munawwara. Jeexi bi bare ma nga ci Madinatul Munawwara Masjidu Qibla tayni, muy jàkk jooju nga xam ne mooy ñaari qibla ya Madinatul Munawwara la nekk. Masjidu Quba jàkk ji njëkk sos ci lislaam Madinatul Munawwara la nekk. Armeeli Baqiya nga xam ne lu ëpp fukki junniy sahaaba lañ fa denc, Madinatul Munawwara la nekk. Waaye it Sayyidina Hamza foofu lañ ko denc ak Suhada Uhud, yooyu yëpp Madinatul Munawwara la nekk. Soxnaa mi ñi ci ëpp Madinatul Munawwara lañ leen denc, njabootam gi li ci ëpp Madinatul Munawwara lañ leen denc. Kon Madinatul Munawwara barab la boo xam ne nii bu fees dell ak ay ngëneel la. Mboolem nitu yàlla yi fi jaar nii yëpp dañ ko doon wormaal di wane seen xemmeemteef ci dëkk boobu nga xam ne mooy Madinatul Munawwara. Rawatina suñu Serigne Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu wax na ay bayit yu bari yoo xam ne day wane ak xemmeem ak cofeel goo xam ne am na ko ci dëkk boobu di Madinatul Munawwara. Wax naa léegi ne suñu Serigne Cheikhul Khadim ku dégg rek li mu wax ci dëkk boobu di Madinatul Munawwara ak nam ko waxee, waxin nga daw yaram wa, di wane bëgg wum bëgg dëkk boobu ak bëgg wum ko bëgg siyaare. Wax na ba àgg ci giñ ci yàlla ne dem siyaare ji Mujtaba yonente yàlla Muhammad al Mujtaba mi nga xam ne mooy al Mujtaba, nee na loolu moo ko dàqal ñu feesal adduna bi yépp ak wurus. Nee na ku feesaloon adduna bi ak wurus laaj ko wurus wi ñu feesal ci adduna bi ak dem siyaare ji yonente bi, nee na dem jël tànkam teg ko ca suufu si Madinatul Munawwara àgg ca jàkka yonente bi, loolu ko gënal. Yaminu rabbiya mazaarul Mujtaba afdalu min mil il bilaadi dahaba. Wax na ko ci waxin bu ne arju bi rahmatihi lmuhdaati sayidina zawri madinatuhu daara rayaaxiini.

0: يا ليتني خرسرته بجسدي. أخي نيو خامن ني دال خمم لونا كيب كو خامن ني رك طالب لا تي دغ واخ دي بو خامي لي فري دا نغا خمم دم سي برب بوب دي مدينه منورة دم فدا يوكو كفيل دم فدا يوكو غم راوتنا نك بو سامونتك تيغني نغا خامن موم لا نسانتاني سي كوكو كو فا نيو مو سامونتك موم تا لول لا نبغي جانغلي سي بيد بي ان شاء الله. Mbokk yi Madinatu Munawwara, yonente bi sallallahu alayhi wasallam war ma bu fi nekkee di dund ci kaw suuf, war ma ju mel ne jiñ ko waroon a jox wala jiñ ko war a jox yow mi ñëw Madinatu Munawwara, même bu fi nekkul sax wàccub liggéey, war ma ju mel noonu lañ santaane nga jox ko ko. Bokk na ci mooy booy siyaare Madinatu Munawwara nga yéene yéene ji rafet, la ngay siyaare jàkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokkut ak aj gi nag moom duggagoo ci aj gi. Rawatina Sénégalais yi nekk Médine ñu bàyyi xel loolu, saa yu dugg ci jàkk ja nga sol yére yu set, yére yu rafet, nga laal parfum yi gën a neex ci parfum yi, ci rafetal say yéene, te boo dikkee ci jàkk ji lépp luy sunna rek mu santaane woon ko nga di ko def. Rawatina nawaafil yi nga xam ne santaane woon na ko muy julli ñeent rakkaa lu jiitu tisbaar, julli ñeent rakkaa lu ginnaaw tisbaar, julli ñeent rakkaa ginnaaw lu jiitu takusaan, ak julle néew yi nga xam ne waxtu wu ne danga koy gis ñu di ko def ginnaaw julli farata gu ne. Waaye kon loolu na nga ko bàyyi xel di jàng alquran, di tudd yàlla, di jàng xasaayidi Cheikh al Khadimi. Rawatina xasaayidi Cheikh al Khadimi, rawatina xaside googu nga xam ne waxoon na ne ku fa dem na nga koo jàng, muy ilayka ya khayral bariyati salaam, muy xaside googu mu tënkoon ashaabul janna, dañ tasaare ko ci ay groupe yu bare bare bare bare bare bare, ku ko amul sax boo ko sàkkoo ci sama di fii rek ñu andil ñu yónnee la ko. Kon yii na nga ko làmboo yow mi nga xam ne ngaa ñëw ca dëkk ba Madinatu Munawwara, fexeel ba bul ci limal dara ci jàkka ja, bu fa yorul lekk wala looy naan loo xam ne boo noppee da nga ko fay bàyyi, da nga xam ne da ngaa ñëw doon ganug yàlla waaye doon ganug yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Kon bu fa taqal dara, bu fa ñëw ca jàkka ja di fa waxtaan waxtaanu àdduna wala nga di fa fo, lu mbooloo ma bari bari bari bari ku la gaañ na nga ko jéggal te bul gaañe. Te it na ngay tudd yàlla foo man di nekk, da ngay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam, rawatina julli yi nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci xasaay tamit. Kon boo ñëwee sol lu set, laal xet gu neex, bul yëkkati sa kàddu mukk, ndax yàlla moo tere woon sahaaba yi ne leen laa tarfaxu aswaatakum fawqa sawti nabi, bu yonente bi waxee rek bu kenn waxati, bu kenn yëkkati sa kàddu, boo fa nekkee di waxtaan ci lu munta ñàkk da ngay wax ndànk. Booy dugg ci jàkk ja gasaalika yooyu ma la waxoon nga jublu penku bañ faa tëddi nelaw, wala nga difa def lenn loo xam ne dañ koy tere mu lu ñu war a def ci jàkk. Booy dugg ca barab boo mënee jàng ilayka ya khayral bariyati salaam nga jàng ko, boo ko mënta jàng it lépp loo man ci salaatu ala nabi, rawatina nuyu ko moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam, assalaamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Waaye nuyu it xaritam boobu nga xam ne ñu ngi ko denc ci wetam muy sayidina Aboubacrin, muy assalaamu alayka ya aba bacrin. Waaye nuyu it xalifaam bu tedd boobu di sayidina Omar, assalaamu alayka ya amir al muminin Omar ibn al Khattab. Ñooñ ñoo bokk fuñ nekk ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam. Kon boo fa duggee la ngay def salawaat yooyu, na nga teewlu teewlu mbëggeel goo am ci moom, teewlu jëmmam ju tedd ja, yar say cër, yar sa biir, yar sa bitt, yar goo xam ne nii yar gu am solo lay doon. Da nga ko bàyyi xel yow mi nga xam ne ngaa ñëw di si arasi barab yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ci jàkk ja, ndax kat jàkk ji dafa ëmbaale barab bi ba mu nekk ci biir. Kon na nga bàyyi xel loolu. Tey da nga fexe yow mi nekk Madina julli yépp nga di ko jullee ci waxtu wa. Tey saa yoo ko mënee rek ca barab ba na nga fa dugg siyaare, saa yoo ko mënee na nga dugg siyaare. Loolu lépp na nga ko bàyyi xel. Madina googu am na ay barab yu bari yu mën a siyaare. Lépp lu jëm ci ay dàll wala mbaxana wala lépp loo xam ne rek doo ko defal sa sëriñ wala sa kilifa, yonente bi moo ci gën a yey, ndax mooy sëriñu suñu sëriñ. Baana li kulli man lahu maquulu anna wasilati huwa rasul. Ka bàyyi xel loolu lépp nag. Noonu nga mel ci jàkka ji, mel ko ci barab ba, na nga ko mel ci Madinatu Munawwara. Imam Malik Daoud War Daaba ca Madinatu Munawwara, boo nekkee ci hôtel yi na ngay teewlu jëmmam ji, da ngay teewlu warma ji, foo nekk ci mbeddi Madinatu Munawwara na nga koy teewlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Yow mi nga xam ne yaay ujjat bi nga xam ne da ngaa ñëw mag. Kon loolu mooy jàkka jooju, loolu lañ liggéey sant yow mi nga xam ne da nga faa ñëw di siyaare si barabu yonente bi sallallahu alayhi wasallam, nga làmboo loolu daal. Lépp loo man ci yiwu, lepp lo man ci lu bax nga diko def bu baakha baakha baakha baakha baax yow nga xam da nga ñew ci barab di siyar kon mbokk yi madinatu munawwara nak bari na barab yu mëna siyaré bokku na ci muy rawda bi rawda bobu nga xamne yoonte bi neen ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna neena digënté fofu ñuko denc ak minbaram bobu ab pak la ci aljana fofu kep ko xamne man na fa dugg na fa dugg fofu xagne dugg lañ fay dugg dir su gatt lañ fay def way so fa duggé liñ la sant rek moy julli ñaar rak yu gaaw yu gatt yo xamne ni bo mané tari fatiha qul ya al kafirun ci rak'a bu ñëk bu rakam ñaar yu fatiha qul huwallahu ahad bu fa xajé nga jang fa ilayka ya khayr bariyati salam tay kenn du fa delo ñaan ñaan gu fa way ñaan dañ koy nangu lolu ñu bayiko xel fo ne ci madinatu munawwara ba ci biir hotel yi del bari saw la min ay bari lu muy tuddu yalla lu muy jang alquran lu muy defay salatu ala nabi lu muy jang qasida serigne bi dana qasida tag yek julli yek ñaani jis bu mawahi bu muqaddamat nuru dayni mafatih al bisri jalibat maraqib taysir al asir yoy yep ay qasaid la ak yeneen yi ma tuddu yep yo xamne yalla na lol fofu ci barab bobu kon madinatu munawwara waxna la legi jakki ji waxna la barabu yeneent bi waxna la rawda bi waye na nga bayyi xel armel yoy di baqiyah momit ku fa meuna dugg it nga dugg fa siyaré ñaanal ñeñ fa denc ñepp ndax fa lañ denc sayyidna usman fa la nek sayyidatuna fatima du zahra fa la nek soxna yeneent bi sayyidatuna aisha fa la nek njabatu yeneent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi waxna ñu lu upp fukki jooni sahaba fa la nek kazalika fofu ca baqiyah nga xamne mo jakk ji ñoo takalo fa lañ denc al imam malik bi nga xamne ci mazhabum lañ nek ak ay a'immaki ulama yu bare bare bare yo xamne fofu lañ leen denc waye ci madinatu munawwara gogu sori wu dara masjidu quba fa la nek muy jakk ji ñeuk sos ci l'islam te yoonent bi neenon ku set ku laab ku japp ku laabe sa keur ñew ci masjidu quba nga julli fa ñaar rakka am nga tiyabay ku umra da ngeen bayyi xel lolu yoonent bi mu nekk madinatu munawwara fa dem samedi ku jot difa siyar ji masjidu quba gogu bepp u jaaj fu meena dem mu dem fa nga xamne bala ngay genn sa keur nga laab sangu ba set japp mare sangu nak sangu janaba da bëgg wax ci ko xamne da wara sangu janaba so agge jakk ji nga julli ñaar rakka bu fekke waxtu nafile la lolu tiyaba ju reey la ka salike bo mënay dem fañ nan uhud nang fa dem jabal uhud momit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ci jabal jibal aljana la bokku ca fofay la xare uhud ba nekk xewewon bo mënay siyaré sayyidina hamza ci wetu jibal jabal bi la nekk nga siyaré ko ñaanal ko ñaanal li shuhada uhud moy mbokk julit yi nga xamne dañu faatu ci uhud momit ci barab yi ñi siyaré ci madinatu munawwara la bokku bokku na ci barab yi ñi siyaré ci madinatu munawwara fi ñaan masjidu qiblatayn moy jakk ji nga xamne fa la jibril ñewon fekk fa yantubi sallallahu alayhi wasallam ne ko masjidul aqsa bi ñi jublu bu ñi julli borom bi neena ñu bayiko cey julli masjidu cey julli jiblu masjidul haram momit ci barabu siyaré yi la bokku waye amna fu ñaan bi'ru kharas momit ten la bo xamne ni yantubi sallallahu alayhi wasallam da ci da japp di ci nan ta da santane won ni bu fi joge nañ ko sangé ci ndox momu nga xamne moy bi'ru kharas bu ten bu barkel momit ci madinatu munawwara la nek momit ku ko meuna siyaré ne ko siyaré ci barkelu ci ndox ma kon madinatu munawwara masjidul jumaa momit fofu ñu nan masjidul jumaa nga xamne jakk ji ñëk julle aljuma fofu la xew ci madinatu munawwara momit barabu ziyar la bo xamne ku ko meuna ziyaré nang ko ziyaré ci madinatu munawwara kon bo ñëwé ba del ci wat ci hôtel bi dal li gëna am solo ba gëna am solo moy na ngay bayyi xel jakk ay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci worma bul xol la nit ñay def nga diko def yow na nga matal sa worma ci jakk ji ci sumi say dal bu dé jigen la mom mu sol ciol gu jot mur ay ciërem bu dé goor la mu xol ciol gu yiw mu diko mu sol ko té dal parfum fu mon di tollu di bañ di yëkëti kaddom buy jang di wala buy tuddu yalla lepp mu diko defé ci téggine di tewlu jëmmi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam way di tewlu jëmmi jëwriñam ja cheikhul khadim radiyallahu ta'ala waye bokku na ci téggine ziyaré moy bu aksé ba ci barab ba ngay teunku ci loi dekk ba teunku ci njangalé ba nga xamné mom lañ joxé fuñ né buntu bi lañuy jaar nga jaar fo fuñ né la fi duñ fi jaar kul jaar fofu bu ñuy téré nga teunku ci loola baña forcer ndax ab julit kat bu ñëwé ci dekk ñu tek fay charte ak loi bokku na ci teggine yamoy mo mu tënku ci loolu rawatina dëkk boo xam ne dëkk bu yëntu bi sallallahu alayhi wa sallam la. Ca sart yooyu ak luwaa yooyu ñu teg ñoom it ñu rafet njort ci ñoom rek ne yéwén na lañ ci jublu. Loolu bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy sant ak dénk bu jaaji yi nga xam ne dañoo jëm ci baytullahi alxaram. Ñu bàyyi xel li ne jàkk joju jàkk la ju ñuy nangoo ñaan. Kon daal fooy dox ca jàkk ja ak ca barab yu tedd yooyu na nga teewlu ne fii ma teg sama tànk bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam masna fee teg tànkam, wala sahaabaam yi masna faa teg seeni tànk. Jàppal ne la wër jàkk joo yépp moo nekkoon seeni kër, moo nekkoon seeni néeg, ñoom sahaaba yi tey mu dem ba nga xam ne moo ne ca biir jàkk ja. Foofu ñu ko dencee ci cosaan moo nekkoon néeg sayidatuna Aïcha. Mu mel ne boo ñëwee ba ci jàkk ji dana seen xutba bu verte ak xutba bu mel ne bu weex. Bu verte bi mooy moo tiim jëmmi ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam, bu weex bi moo tiim mihraab bi. Waaye minbaram boobu nga xam ne ca la daa taxaw di xutba da nga ko gis wala da nga ko jege. Minbar boobu mooy minbar ba nga xam ne moom lañ soppi woon ëkk ga nga xam ne ca la daa taxaw. Ñu soppi ko def ko tabaxu ban ëkk ga di mujj di jooy ngir cofeel gum am ci yonent bi ak yonent bi folli gum ko nar a folli di taxaw ca tabaxu ban ba. Loolu moo ko metti ba muy jooy. Loolu sëñ junj na ko ci xasiire yi naan xaniinu ji sañ xat ata, muy onk ak jooy gi nga xam ne ëkk ga doon na ko jooy ngir cofeel gum am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu na ngi ciy jàng yow ujaaj bi teewlu sa cofeel ci moom, loo ci mën ci yokk ko nga def ko. Cofeel goo xam ne nii cofeel gu dëggu lay doon, goo xam ne guy jariñe lay doon. Kon bokk yi lii mooy li nga xam ne loolu lañ bëggoon a jox suñ mbokk yi ujaaj yi ci ndigalu sëriñ bi Cheikh Abdousamane Mbacke Ibn Cheikh Shuaibu. Mu joxoon ñu ndigal ne waxtu yi kat ujaaj yu bari ña nga madinatu mën a wara. Bind yi ñu doon joxe nañ gaaw joxe ab dars boo xam ne dañ leen koy jox mu nekk seen yóbbal ca madinatu mën a wara ngir ñu mën a jariñu, ngir ñu mën a jariñu, ngir ñu mën a taatan. Nga sant yàlla it yow mi ñëw foofu te xam ne bari waa nañu am alal te agsi wuñ fa, bari waa nañu amug wér te agsi wuñ fa, bari waa nañu am alal amug wér te agsi wuñ fa. Nga sant yàlla ñëw googu nga xam ne fa nga ñëw foofu. Da nga xam ne nag duggagoo ci aj gi yéene goo dugg ci aj gi, waaye nekk goog nga nekk madinatu mën a wara. Cofeel goo am ci moom ak sunna siyaare siyaare ko sunna gum nekk gum nekk sunna moo waral nga ñëw foofu di ko siyaare ca madinatu mën. Kon mbokk yi ñoo ngi yemandi foofu ba dellusiwaat insha allahu taala. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Asalaamaaleykum mbokk yi safu ak bàyyi xel seen chaîne bii di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone moo xam Android wala iPhone, application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision moo xam télésmart wala télévision boo mën ci yor te muy jël connexion, dangay dem ci télé ba ca barre de recherche ba daal di tapé Google. Boo duggee ci Google bi nga bind Asamadia TV Max, ci saasi di nga daal di gis application bii di Asamadia TV. Ci noonee nga daal di bës installé xaar ay 30 secondes mu daal di ñëw. Noonu nag lañ koy téléchargé mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme mu Asamadia TV en direct. Jaa ngeen jëf.
2: La yattabini anka ad-dahr a'yadu wa anta bayti warukuni wal maqamu ma'an wa zamzami tartawi li minka akbadu wa anta la shakka miqnati sufaidati shawqi ilayka wa hubbi ad-dahr yazdadu قد راقني حسن أوصاف خصصت بها ورق لي فيك إنشاء وإنشاد رعى المهيمن أوقاتا أراك بها فإنهن لعمر الله أعياد إن لم يكن لي أعمال لآخرتي فإن حبك كاف وهو لي زاد إن لم يكن لي أعمال لآخرتي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غور الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن اللوم مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب نسانتي سنو بروم سبحانه وتعالى جلت سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam njukal khayri khadimihi cheikhuna cheikh ahmed bamba khadim rasoul ngi ñaanal cheikh mohamedul muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp duñu dañ ben yoon di ñaanal mbokk téléspectateur asamadia tv ak mbokk auditeur yi ak mbokk internet yi nga xamni waxtu wu nek ñi ngi yitté wo programme bu am solo yi nga xamni mi ngi daw ci asamadia media di ñaanal borom att bi muy serigne abdou samad mbake mom serigne chaibou di am mbekté and ak yeen ci jotaay bi nga xamni jotaay xam xam la bo xamni ñi ngi koy and ak naka jek docteur imam khadim mbousso mu diko amal fi ci mediana 6 ci teway serigne abdou samad mbake muy jotaay xam xam bu am solo bo xamni xam ngeen naka jek da koy indi leg leg muy teunku ci ay laaje ki tontu waye mu doon tem bo xamni tem d'actualité lay don day soxal jamono ñu war ko top tay ji nak ñu am mbekté bu baaxa baax fa seené tambali nak lu am solo lo xamni mbokk yi jarna top ndax lu ama am solo wala yu am solo da ci bayiko comme ni nga xamni non la doon amé ci émission yi jall kon mbokk yi dégg yépit man nañu ñëw ngir fekk ci jotaay bu am solo bi nga xamni jotaay bu yiw la waye jotaay bu jangale la waye jotaay fatalé la docteur fassiyene amal ay jangale yu am solo ñi nga am yene mu doon ben ñaar ba ñett insha allah taala waye dana ci jangale ay tombe yo xamni tombe yittel la ngir dafa bok ci tombe yi nga xamni mënta ñak muy dana jangale hajj makkah waye dana jangale tabaski loola nak lepp lu ci waxtu yu may rek fofu lañ ci yam su ko defé dana am ay laaje ki tontu yo xamni dana ko sekk bok yu tedd yi nga xamni ñoo nek ci jotaay bi serigne bay mbeng waye insha allah taala serigne abdul khadir busso su imam noppé ci waxtaan wi momit dana ci def ta'liq bu ama am solo kon bok yi lolu moy fasiyene doon jotaay bi kon dañuy jox imam docteur su ko defé mu nuyu ak bok yi dal di tambali nak waxtaan insha allah taala imam tafaddal maskura
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين وبكتابتي يا ربي ربي كل مطالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي يا ما أختار صل على من اسمه المختار نيجي نيو مبوك ييب ñi sétan ci asamadia ak ñi top ci radio bi tamit le ndokkel di tegg nuyo bi ci kilifa gi di kilifa jotaay bi samahatu cheikh serigne abdou samad shuaibu di ko ziyara bu baaxa baax ak njabot gi yépp di jaar ci mom di nuyu al khalifatul am li tariqatul muridiyya شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وايده ونصره كوم نيكو سيرن بي جوخي نديغال رك كوني خامنا ني اب جوليت اك دوندام امو سي جوت فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب جامو يالا غو بار رك دا نغي ديم سي غنين رواتنا نك طالب سيرن توبا موتا بو في بايي كو ني نان واتنا اب ليغي كون داي ملني ليغي بو جوغي رك da ngay dem ci benen motax gis ngeen fan yi ci ginnaw ci koor lañ joge biñ joge ci koor dem ci gayen jaamu yalla muy korité biñ joge ci korité dem ci gayen jaamu yalla muy hajj makkah mu melni kon ñaari ponk la yo xamne yo dend muy hajj makkah ak koor motax sax ci alquranul karim bo setlo bi suñu borom paré ci koor rek dafa da dugg ci aya di dem ci walu hajj aj makka nak li tax serigne bi tan ñu waxtane ko moy xam ngeen ni ñi ngi dugg ci ashhurul hajj wéri aji yakarna tayji sax xana la guddi tayji yakarna ci tambali muy wahid dhil qa'da muy premier dhil qa'da kon day melni duggu nañ ci kon da melni am nañ sharaf amale tambali wér wo nga xam ci ashhurul hurum la bokku busra lana qad atana aljudu wal karamu lama sahala alayna alashhurul hurum muy dhul qa'da ak dhul hijja ak muharram ak rajab rajabul fard rajab da beru motax ñu wax rajabul fard wa yi mom dafa tegelo buñ né ashhurul hurum nak wala ashhurul hajj moy su xasse duggu rek kum neex man nga commencé duggu ci aj kum neex man nga commencé duggu ci aj ba kérok dhul hijja di ñew ci fukki fan yi ñëk ya mo melni aj makka buñ ko waxé aj buñ ko waxé moy al qasd moy jublu manam kep ku jëm ci barab djublu ab barab djogé ci ab barab djublu ci benen barab rek ci langue arabe aj lañ koy wowe motax jaamu yalla yi nga xamanteni da ngay toxo jëm ci barab yu bari ci langue arabe rek haj lañ koy wowe waye suñu mag ñi ci seenu mbax ak seenu teggino diiné moy tax ñom ci ñu jël langue turu langue arabe bo doon aj wutuk yenen tur lu melni magal lu melni gamo ak yu mel non waye woyé won ko aj tamit sax nekul lo xamanteni ni problème la ndax dañ koy woyé aj ci langue arabe rek waye duñ ko woyé aj ci jaamu yalla motax buñuy wax haj ci langue arabe moy al qasd sa yu nit ki joggé dem ci barab rek dañuy wax ni mom day ma ngay aji ci barab bobé ma ngi fay dem kon barab bo xamanteni mbolo mu bari dañ jog wutandi fa rek wutali fa rek lolo manes nako tuddé aj ci langue arabe bu fekke aj nak ci sharia islamiyya ci l'islam moy ziyare kaaba gi ci jamono yuñ xam ci waxtu wuñ xam ta mbolo diko defando ci wenn waxtu ziyare kaaba gi kon da ngay jog ngir bëgg ziyare di kaaba gi buñ né ziyare kaaba gi nak waxin la waye amna ay jaamu yalla yo xamne mo koy jitu yo xamanteni dang koy wajale kaaba gi ngay ziyare ndax kaaba gi moy barab bi gëna tedd ci kaw suuf moy barab bi gëna tedd ci kaw suuf ala khilaf bayna al ulama ñi wax ni makka mo gën medina waye barab bi yonent bi tedd pak bi mu tedd mo gën makka ndax ka fa tedd mo gën ñepp motax bam fa tedde rek le pak ba mu ju gën ñepp motax kon ñi wax ni boy dugg makka di waaj amna jaamu yalla yoy def lu melni al ihram min al miqat nga armal te dinañ ci ñew kon buñ né ziyara kaaba gi bul japp ni da ngay dem ziyara ji rek sa ngay jaar ci ben miqat faaw nga am fo jaar fo xam yoonte moko natale wax ni fi ku joge fi ngay jaar bo agge fofu da ngay yene fofu ngay yene sa bop fexé ba lepp lo xamanteni ni dañ la koy téré won ci biir aj gi fofu ngay commencé bayé dañ ci ñew ci biñu ñew ci ki faratay aj yi kon mu melni kon lolu moy aj makka buñ né ziyara kaaba gi ci jamono yuñ xam ci waxtu wenn waxtu moy kon aj liñ ci def lepp dañ koy defando ki lu def xaarke president bi ak ki gëna faible ak bor bi yépp buñ ko bëggé def ki gëna ñak ak ki gëna am ñoy defando lepp amul kenn ko xamna tay ji lay tawaf bu suba ke tawaf wala tay ji lay taxaw arafa bu suba ke taxaw arafa ñepp koy defando motax jaamu yalla go xam li ci gëna feñ moy yamale umma bi yamale nit ñi muni ci bir siyaré bobu mbolo mi diko defando ci wenn waxtu ci lañuy taxawale arafa mu melni kon mi xamlé aj dafa tuddu arafa bokku ci ponki aji waye ci xamlé bi tuddul yeen ponki wa arafa la tuddu liko waral moy alayhi salatu wassalamu fa ni al hajj arafa ci benen riwaya muni al hajj arafat muni aj arafa la mara jaamu yalla ci aj yépp bo ci faat rek man nga ko réparer bam dess taxaw arafa mom kum faat dewen rek ngay meuna ñew adiat way ak gi rawna la ba paré motax bo sétlo sax ci biir ak gi malade yi nga xamne dañu fébar dañ leen tek ci ambulance ñu dem taxawi arafa buñ né taxaw arafat lañ ci jublu moy beccëg gi fekk la fa maam suba gi ba jant bi so mu fekk la fa bo xam da nga tok mo xam da nga tedd waye nek fa rek waye dañ ko tuddé taxaway ngir rek ni barab la bo xam tan ni fuñu taxaw la taxaw ga fa ëpp ndax ab jaam buy ñaan yalla ci ëpp day toroxlu ngir taxaw ngir ñaan borom subhanahu wa ta'ala li tax ñu tuddé ko arafat nak amna ñu wax ni sayyidina adam ak hawa balim yalla génné aljana ki mu sanni ko end ki mu sanni ko makka hijaz ci jidda muni fofu lañu gisante wat motax ñu arafa baraw xamanté fa lañu xamanté wat am ñu ni li tax ñu tuddé ko moy nit ñi fa lañuy xamanté relation yi fa lay amé motax ñu ko arafa wala arafat wala ñu ni sax moy djublu ab barab bo xamanté barab bo spécial la ci waxtu spécial ci ay charte yo xamanté charte yu ñu xam la lool lepp nañ ko xamlé aj kon buñ xamé aj ba paré ñu xam kon aj luy ab atem ci sharia islamia atem aj moy fard ayn la maratan fi al umr mam faratay jëm la faratay jëm moy farata jo xamanté kenn mënu lako defal kenn mënu la ci wootu ya ko mëna defal sa bop mu wër aj nak ab atem faratay jëm la comme ni nga xamanté julli atem faratay jëm la wala azaka wala wala wor wëru koor yoy ponk l'islam yoy nga xam juroom la yépp nga xamanté ay faratay jëm la aj kon ci faratay jëm yi la bok mam kenn mënu ko defal kenn bam wacc ko muni nak fi ci wax ji muni ala al fawri ci ak gawé mam fartay jëm la ci ak gawé moy suñ ne la aj warna rek da nga war dem def ko da nga war dem def ko lolou khilaf la ci mazhab mi nañ ci ñew ci kanam amna ci mazhab mi ñu wax ni aj dafa war ci ak gawé am ñu ni dé dafa war ci ak dundu doom adam waxtu mu ko ci def rek baxna dañ ci ñew ci kanam tektal bi wone ni farata aj farata la moy borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci sura ali imran walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti wala hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin aya bobu lam gogu walillahi lam gogu dañ wax lamul ilzam wal wujub wal ijab lam waral la comme man la li 'alayka amna fi yow kon amna aqjuma war ci yow yoral nga ma ab bor walillahi nielna yalla ala nasi mu war ci nit ñi hajjul bayti jublu kaaba ga jublu bayti ba man istata'a ilayhi sabilan way kep ko xamanteni man na fa ag bi ay bi wacce ba quraysh dañu ñew contane dan yonente bi alislam yow kat kon fi ne li yak ñu ne yam ndax ñun ñi ngi don aj makka comme ginnaw sa diine ji ne nañ aj kon mom kon jappal ni rek kon ñom ño bok ay mbir ño bok ay mbir biñ waxé lolu yalla tek ci ni wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin yen wa makka bokku den ci ndax ay yefar ngeen kon kep ku weddi kon yalla mom dafa womal ñen walis mbinde fi ma mom amna lepp mom borom subhanahu wa ta'ala kon ay bi lolu mo nek sa bu nuzul bi ndax bi ay bi wacce ñom ñu contane ci la yalla wacce wat wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin maam yen ñi wax naan muhammad ali salam mi ngi aj kon te ñun daan aj ñun wa makka kon japp leen ni yen ñu ne yen ben lañ rek kon yalla ni dedet yen amu leen l'islam motax amna kuñ da wax ibnu jadaan makka la nekkon tabe won lol bokku ci quraysh mo daan joxe aw ñam di nandal nit ñi aj ci makka di leen topoto sayyidatina aisha radiyallahu anha ñew ci yende may salam ni ko ibnu jadaan lim daan def de xana mom man nako jariñ dara yayante ko la innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khatiyati yawm ad-din duko jariñ dara ndax musta wax ni yalla jegal ma sama bakkar ëlëk musta nek ab julin manam mo tax mu ni kon man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin kon ñu xam ni aj kon dafa war ci ab julit ben yoon ci ak dundam motax ibnu al-imam ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur di borom mak bim faato sax man nani muasir la ndax 1973 rek la faatu mi ngi nekkon tunisi ci jamiatu zaytuna fa la dajewon ak muhammad abdu di borom xam bu magam ak ci mazhabu malik neena aya bi ci lañ degge ni kon ndekete aj dafa war ci ak gawe ala kulli hal gawé gogo amna ñu ko wax ci mazhab mi am ñu wax at taraxi waye dinañ ci ñew motax imam malik dafa ni wa atimul hajj wal umrah lillah tay sunna la yon la luy tektalu acc ci l'islam nga ni wa atimul hajj wal umrah lillah daan la dedet ndax lolu moy ki duggu ci acc ba pare lañ wax ni ko wa atimul hajj wal umrah lillah na ngeen motli acc ndax bo ci xasse duggu jaamu yalla go xam bo ci xasse duggu momato sa bop amo droit genn ci bayina amu ci acc bo xasse duggu rek momato sa bop motax malik neena ay bi firiwut ni acc dafa war waye limi firi moy bo xasse duggu ci acc moto ci gennat muni kon ay beñ ndik wax mom moy waral li ajda war budé ci sunna siyanté bi alayhi salam hadith abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ni amna ben bi siyanté bi alayhi salam khutba ci ñun dal ni ayyuhan nas qad farada allahu alaykumul hajj fahajju yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen aj kon aj len kon aj len bi yeen tamay sa waxe lol ben wajju niko afi kulli amin ya rasulullah da aj de war ci ñun bis bu nek at mu nek yoyante bi nopi wajju wax ko ñetti yon yoyante bi isa am dal di nopi dal niko suma waxon waw rek day warta du ngeen ko ban su boba li feek mag len di bayyi len ma bu len ma duggal ci yo xamanteni man na yene di problème xana xamul len li ala ngi len jitu won moy bari won ay laaj ak di wutek seen yoyante suma len digale mbir da ngeen ci def la ngeen man suma len tere mbir ngeen bayyi lepp kon aye bobu walillahi ala nas hajjul bayt min sana ila sabil moy tektal bi kon yoyante bi isa waxa na ci bayen hadith bu hurayra sallahu alayhi wa sallam waxani hajju qabla an la tahajju ajlen bala ngeen di dem ba du ngeen meuna acc bala ngeen dem ba du ngeen meuna acc lolou moy li mazhab mi len ci ñom japp ni acc ak gawe la maam fu mu waré rek ta nga man ko rek da nga war dem def ko fasasa amul nga damay xaar ba di wen da nga am bakkar bo xaré lolou hadith la bo xam tan yaa ay salam sa moko wax ndax lolou moy amna ben hadith bu ñew suma ko tewlo moy yaronte bi sa neena amna ben habashi ben éthiopien bo xamanteni ni dana ñew mabbu kaaba gi te bu boba ken dootul ma tay aj motax kon ñu ni kon aj kon des ko wara gaawé kon bala ko ko ñew di mabbu kaaba gi motax amna ben hadith bo xamanteni ñew yaronte bi sa wax ni banexu len ci neegu bi yalla bi balañ ko mabbu mabbon nañ ko ñaari yoon te danañ ko ñettel te bu ñettel bi moy kaaba dootul amati té lolou xamuñ kagn la motax lolou moy tétal bi gëna dëgër ci mazhabu malik di wax ni aj mom ci ak gaawé la war abu umamah al-bahili rahimahu radiyallahu anhu salona ci hadith yi tawassa wax ni képp ko xamanteni fébar téréwuko wala aaja ju leer nañni wala bour bu jeng téréwuko mu aj ba paré ajut bu ko nexé na faatu nek bi yahud wala am nasran ibn abbas tammi waxna lu mel nonu ci ñu yéne sama neena man arada al hajj falyata'ajjal ku bëgg ajna gaaw ndax di ngeen dem ba du ngeen maté ajati mukk di ngeen dem ba du ngeen maté ajati mukk loolu moy riwayatul iraqiyyin nak maam wa iraq loolu lañ solo ci mazhabu malik moy aj mom dafa war ci ak gaawé wa iraq loolu lañ solo ci al imam ad-dardir ñi jang khalil xam nañ ko mom neena loolu moy al arjah lolu moy li gëna leung ci mazhab mi waye am nañu wax nak ni manam aj dañ ko faratal rek waye waxtu la nexe nga koy def ci dundu lurut nga dem ba ragal ni nañ mabbu kaaba gi ba nga dem ba ragal ni febar mën na la diké wala ak ñak katan wala ak faatu su boba mom dañ koy da def fasasa waye burul lolu mom nekkuni dañ koy digé dañ koy man rek def ko ren su boba lolu moy gis gisu ñaarel bi ci mazhab mi ñaari gis yépp ci bir mazhab mi la nak muy lolu moy gis gisu al imam al baji buñ ko waxe moy abul walid kuñu xam la abul walid sulayman ibn khalaf al baji mi ngi faatu 403 ci gaday gi borom xam bu maga mag la ci mazhabu malik mom ci boxam neena aj mom nekkun ni dafa war rek man nga ko dang koy def par force legi bu la nexe man nga xaar ba diwen nga do ko def li fek regalo ñaar yi ñu waxon ak magat wala ak faatu wala ak ñak katan lolu al imam al baji wax kon lu ñëk li moy waxi derdir ak al iraqiyin yi liñ solo ci malik bu mujj bi moy gis gisu al imam al baji waye dafa melni manes na boole ñaari wax yi niñ koy boole moy aj kat manam nit ki man nako def lu yaatu ci ak dundam lulut mu ragal fitna mu ragal ñu tej kaaba gi ma mu ragal ñu téré aj ane sangam wala yu mel non ndax xam ngeen ni amna ci corona bi demon nañ ba ñu bari bari ñu limiter senu aj ñu len mënu len aji yoy yep mën na am day deugal wax yoyante may sa wax ni hajju qabla an la tahajju lolu moy gis ñaarel bi ci mazhabu al imam malik motax al baji neena huwa al azhar indi li mo gën lolu mo gëna fën ci man ci al muntaqa tirem bobu leral na ci al imam al qurtubi tafsiran tamit non la ko leralé momit ibn rushd al jadd te buñ ko waxe moy abul walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd fatu 450 ci gaday gi momit lolou la saxal lolou la deugural niki non ibn Rushd al-Hafid momit lolou la saxal mom ibn len di takale moy kemi fatu 450 al-Jadd moy mamji al-Hafid moy set bi mi ngi fatu 695 ci gaday gi set bi mo gëna siw moy talif tere bi ñu wax bidayatul mushahid wa nihayatul muqtasid tere bobu da ko don tari al-Istizkar bu ibn abd al-barr abu umar tam fatu momit 463 ci gaday gi mom la ibn rusul don tari tere bobu lon tari bi mi amamu jeex mu fatu motax boy xol bidayatul mushahid dang ci gis ay njumte yu bare bare bare ndax borom top ko motax da ko don tari amamu jeex mu fatu ibn rusul mom di al-Hafid nak tagn la kon ay terem yep ndax ab falsafa ab falsafi la ab filosof la maga maga filosofi la jangon momi neena li mo gëna wër kon day melni kon wax ni al-hajj fardun ala tarahi da melni mo gëna deugër wax ni farata la ci ak ko ci waxtu waxo man nga def ko lool nga ragal yi ñu waxon da melni wax joj kon mo gëna deugër ci mazhab mi mo ci gëna deugër ci mazhab mi li gëna deugëral wax joj tamit bokku na ci xam ngeen ni ay bi farata ak mi ngi suratu ali imran mi ngi waccion atum ñettel ci gaday gi mi ngi waccu atum ñettel ci gaday gi muy walillahi ala nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabilan ñettelu aj la waccay ci gaday waccu ci gaday gi ta xam ngeen yoonte bi mi ngi aji ci kagn ci at mu mujjam manam ci juroom ñettel ba ci at mu mujjam ko yoonte bi waccu nañ aj ci mom mu tok ab dir bu yag ajut ni tontu nak ñi xam tane ño waxon ko gis gis bu jekk ba tontu nañ ci lool neenañ da mu won aj motax ndax amul won carte lu mëna dugg makka ndax guerre yi doon am ak téré giñ ko téré won mu umrah yu mel non way lool lepp rek limi firnel moy kon day deugereul waxtu mujju ji tini aj kat dañ ko faratal waye waxtu ko waji mané rek mo mu kallam mi waxtu ko sawar rek ndem def ko waye ci ak dundam banal yaat na ci man nako def waxtu ko mané lool mu bañ ragal ba magal wala yu mel non ndax te faratal nañ ko yonte bi tok ay at soga aj bu fekkon ci ak gaawé lañ ko faratal kon yonte bi kon duko yexé kon te mom duko yexé won alayhi salatu wassalam bi sahaba yépp and ci ak mom motax genn aj rek la aj alayhi salatu wassalam lolu moy tetali aj ci alquran ak sunna budé ijma' nak borom xam xam yépp depo nañ ci ni ki yéxé aj kenn mën ta wax ni ab katchor la ki yéxé aj ki mëna aj ren baye ba diwen kenn ci borom xam xam yi waxu ni ab katchor la kon lolu day firnel ni kon yéxé gi dara neeku ci yéxé gi dara neeku ci kon lolu moy atép aj ak kagn lañ ko wara def ñu ñew ci shurut yi charti aji shurut nak buñ ko waxe amna shurutul wujub shurutu wujub am shurutu siha charti yi nga xamne moy tax aji war ak charti yi nga xamne moy tax aji wer charti yi tax aji war ci lañu ñëkke buñ paré ñew ci charti yi tax aji wer te yoy ben rek la charti yi tax aji war mukallaf bi ci jitu moy al hurriya moy manam gor nek askor ndax bu nit ki bu nekké ab jam momut bopam motax momut bopam kon munta tasarruf ci bopam ni damay def nangam par force dedet dafa amu sang motax am borom al hurriya dañ koy firé jam ci téré yi wayé ki nekk ci kasso tamit atté bobu la yor wala ki yor bor yorel nit bor koko niko do mo do genn dekk bi te fayoma koko amul hurriya amul hurriya mom tamit ki ne ci kasso bi amul hurriya nga xam tane ni bour da ko tej lu melni ñu def ko résidence sur wayé amul hurriya mu waxe lol suñu xel dina dem ci ku tedd gi waye mom alhamdullilah biko yalla joxe lu tiyaba ju upp aj sax mu melni kon al hurriya mo ci jitu manam am liberté wala nek asgor ab jam bu amone liberté sax tewut manam bu amone liberté moy bu fekkon tamit amna khalis bi am yépp amul droit dem aji ndax khalis bi momako ndax ab sangam moko bolé mom ko mo khalis bi bi ci tege moy al bulugh moy jot nek mukallaf borom ibn ashir leral won nako fa kullu taklifin bi shartil aqli aw bi bulughin aw damin aw hamli aw bi maniyin aw bi inbad sha'r aw bi 18 hawl sha'r kon yoy moy ci lañu xamé bulugh bu xasse am aj warna mukallaf mi kon aj warul xalé bu ndaw aj warul xalé bu ndaw bo xam tan jëtagut la yani sa man rufi al qalam an salas yekat nañ khalima gi ci ñett mu tuddu ci xale bo xamanteni xale bu ndaw la ci hadithu ali sayyidina ali radiyallahu anhu waye tay xale bu ndaw bobu tay bu ajjon ndax ajj gi baxna waaw ajj gi baxna kay
2: ali hada hajj qala na'am walaka ajr amna ndaw su fowon dom dan yanti maissa ndax ki adam baxna mun ko waaw waye yow sax da nga ci am tiyaba kon xale bu no aj waruko waye bu ko defoon aj ga day wer bu ko defoon aj ga day wer est ce aj gi bu wéré tamit dana tax bu magge ba nek mukallaf aj da koy war aha kay da koy war day wer moy aj ga baxna rek aj ga baxna dina ci am tiyaba kako adjal dina ci am tiyaba waye nak bu fekke dem na ba ma nek mukallaf ma jot aj da koy warat hajjatul islam da koy warat mu ajul islam gi mu ajju ak nga xamne ma ak gi war da koy warat mu defar ko moy li waxon legi hadith ibn abbas soxna ci yoron dom ji wax ko yoni tibbi isa am niko ndax ki amna aj mu ko na'am walak ajr waw tey dang ci am tiyaba lolou hadith bobu borom xam ne ni ci degere moy aj ak gi werna luñ sopp la ci mom xale mu ndoko yobbu ko aj makka luñ sopp la waye bu ne ba mag nak day dem aji wat mo tax yentou sax wax hadith ibn abbas ni ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alayhi an yuhajja hujjatan ukhra bepp xale bo xam ajna dem ba mag nek mukallaf na ajat gayen aj muy aju l'islam gi bob moy ñaarel atté bi kon ñaarel charte bi kon nek am liberté nek gor ak nek mag ñettel bi moy ñettel moy al aql moy xel xel nak suñ ko waxe dina am ñum genné dana genné xale bobu li tax ñu ber ko nak moy xalé bi am nam xel waye xel mi moma gagut waye dof bi ak ki mandi ak nga xamanteni ni dafa xam amudum xel mom xel mi dafa rek ci mom dañ fi ne ni xalé bi xel man ci mom waye dañ ko utiliser gut motax bu xamanteni di takale xalé bu am bo xamanteni ni jotagut waye ragne na xalé bu ragne man na jité nafila xalé bu ragne man na jaamu yalla man na def jaamu yalla yi waye nak bu fekke ragne gut duko man ndax xel man ci mom motax ñu ni bu ragne waye ke mom xel dafa nekkut ci mom motax mu ni aj warut abdof aj waruko xale bi nga xamanteni ragnewut bu ko bayam ni yobbu makka muy aj makka wala muy umra bayam moko yeneel moko armaral tamit man labbayka allahumma umratan bu fekke tamattu lay def labbayka allahumma hajjan wa umratan bu fekke qiran lay def labbayka allahumma hajjan bu fekke ifrad lay def bayam moko yeneel mom donte xale buy namp la sax donte xale buy namp la dof nak da am ñaari façon dof da am dof bo xamanteni mom du wër yaakaaru ci ci mom ak wër ak dof bo xamanteni da koy dikkal day xam tay dof tay bu suba mu wër wala yu mel non waaw koku dañuy wax ni mom buñu yaakaaré ak wëram su boba say wëré aj da koy war su boba kon armal bu fekke dof la bo xamanteni manam aj gi jonna mu and ak kilifam bëgg mu aj nakoy yeneel te miqat ma bu fekke messey saxal nañ ko niko man na wërat bala ak geej jeex wala ñu xamone ci adam ne ki kat affaire bi ñaari fan la koy dikkel mu dem wala yu mel non su boba dañ nan kon nakoy yeneel te ihram ba bu ihram mom mu yeneel dañ labbayka allahumma an fulan wala yu mel non bu fekke nak kilifa gi and ak mom kilifam kilifa khalib wala dof bi yeneel nako armalal nako ba pare na fexé ba simil ko mbolem lo xam tane lu ñaw la ci aw yaramam mo xam xalé bi mo xam dof bi la nako simil lool lu war la lool lu war la ci mom bu ko defut ci mi xaat met man na baye ba jige aram bi ñu wax ni sax li gën moy mu baye ba jige haram bi nako ko defal ndax worut bu dem dof la man nga ko armalal ci mi xaat ba mu simi ko ba set ci digënté bi mo tax ñu wax ni mom duñ charte ni ci mi xaat bi nga koy defal man nga ni rek man nga def ko xamanteni defena deg fiq mu ni ah mi xaat bi jenn xaarama armalal ko ci armal da neexasi mi motax man ko armalal mu dem ba ci yoon rek simi lepp sané ko pexé du ci amati su boba mara ñu ni kon la gën moy mu baye ba jige kaaba gi doko armal doko simi yere yi doko armalal nga xamanteni digënté bi diko fi mëna simi waat tam takko ak mom nak bu mu tan takko ak mom wut ko xamanteni moy takko ak mom diga xol ak yu mel non budé xalé sa amu so ndax mom awram dafa oyof waye budé am dof motax ñuy wax lu mel non muni ñu xam ni ku wessu mi xaat soga simi sa yere da ngay ray da ngay tour deret waye xale bobu ak dafa bobu duñ ko toural deret mom duñ ko toural deret mom ndax ngantam motax seen ngant mo duñ leen toural deret ñom niki don tamit ñu xam ni simmi gi ñi simmi ay yéréem bu jigé kaaba gi loolu moy bu fekké regaluñu lortangé waye buñu ragalé né ki kat amna dof yo xam tane yalla dayena xër ci simmi ko faaw dañu simmi ko bu len rab yi dikkel ñi simmi ko la yémel non bu fekké dang ko armalal far mu xép ko wat bu mu tax nga simmil ko yéré yi man nga bayyi ba tay ci misal boko bu solo yéré yi ba ak simmi xaal bi tamit du tax mu ray lañ bëgg wax du tax mu ray dañ duñ ni ko sol nga lu ñaw da nga war ray wala yu mel non bu xañon bopam ci bop bi yit du té duñ ko ray lo dañ nan rek ki gan mom antaku xelam motax wala xalé bu yoron lañ seen dagg ci tamit du tax ñu rayal ko momit bu fekké nak leer nañu ni mom mi ku ko solal man nako simmi su boba dañ koy baye yéré yim sol ba par rayal ko fidiyam boba bu wa dañ koy rayal fidiya ba par duñ ko simmi kon dof bi nga xamni mom japp nañ ni bala arma la jot mu wër koku mom dañ koy xaar ci misal buñ non dañuy duggu makka tay waye ke suñu groupe bi amna ci ko xamanteni ni amna lu ko dikkel lo xamanteni japp nañ ni médecin yeneen bu suba mëna wër su boba rak bi dañ lay wax ni xaar leen ba suba ba xam bu fekke ak guitar de wut fukk fani du gogut bu fekke arafa rawago leen bok ko deye ñu ni kon nañ xaar ba xam buñ xaaré bu wéré ñu ki ñu do nga and ak mom buñ néna ba kilifaam japp ni man nako faat buñ ko xaaré man na faat su boba nañ dem rek te armalal ko bu wéré ci digënté bi khairun te lolu moy ñu ragal fenku fajaru bisu tabaski buñ ko ragalé fenk bi fekk bañ leen fekk makka su boba kon man nañu daal départ dem lolu lañ ñu koy xamé ci adam mom ci adam jim yor ni mom kat bu musa bu ko yefi musa dikkel nangam mi lay am wala nangam fan lay am su fekke fan yu bari lañu nek aji waru ko ndax mom day gën ci até bi wala bok médecin bu wor wax ko ki xam nak mom ki xam mom kenn duko ihramal wol dof bi la ak xalé bi waye ki xam nga xam dafa xam mom kenn duko armalal donte dañu ragal ni kat man na faat bisu tabaski bi des ko armal na xam manam liñ ci japp moy du gudd xam munta gudd motax ñu ni kon mom ki xam mom diñ ko armal ndax xam munta yag xam bu yagge borom day faatu motax mu wuté ko dof mom man na yag motax xalé bi nga xamanteni ragneena nga xamanteni ragneena man na jité juluñ nafila yépp wala ko xam dafa xawa doye di defut carrément wala ay fa xawa doye di kok day wax ni mom du armal mako lu ci ndigalu kilifaam moy mo koy armalal jigen tamit du armal lulu ci ndigalu borom kërëm bu fekke du aju l'islam ndax bu du aju l'islam dañu bëgg mu stontu mu taggu borom kërëm ndax aju du aju l'islam mo tax aju nafila la waye bu aju l'islam nak mom bu amé mahram rek borom kërëm amul droit liko téréñ ko do aji makka amul droit ak terengu do aji makka liko takale mom moy liñ wax legui ni manam mom bu amé mahram borom kërëm señu ko téré xalé bi nga xamanteni xamut xalé bi nga xam ragnewut ak dof bi nga xamanteni dafa and ñom té affaire bi jéxagul koku dang koy talqin talbiya bi manam dañuy wax buñ ko baye muy labay ka mom dong ndax man na wax lo xamanteni day wuté ba tawhidi dañ koy labay kal di wax mu ci top labayka allahumma labayka labayka la sharika lak labayka innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak lolé yi di tax fuqaha yi di nga wax ni yéré yi nañ ko fonku bañ ko simil moy xam ngeen ni quraish dañ dan wër kaaba gi def yaramu neen dawuy sol ay yéré ba yalla mer ci lol sax bani ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid bu ngeen wërati kaaba gi dañ sol ay yéré anna bayen ay bo xam ci la wacc bo xam tane ni borom santam mi wax ni wa idha fa'alu fahishan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha yalla ni qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun muni ñom buñ musa di wër kaaba gi wa idha fa'alu fahishan da am ndaw so xam tane da simi ko ba se di wër kaaba gi buñ koy wër ñu wax ko ni kul tax ngay wër muni suñ mam yi lañ fekkon ni koy def ta yalla ni ko digal fofu benn borom xam mag dañ wax am solo muni yalla ku manu la yalla foko waxe deug da koy nangu na mo tax bi wajne inna wajad idha fa'ala fash qalu wajadna 'alayha aba'ana suñ mam yi ñoko daan def wallahu amarna biha yalla dama dañ ko digal mam ñaari argument la yor suñ mam dako daan def yalla ñu ko digal yalla mi wedd weddu ni suñ mam dako daan def de lim wedd moy qul inna allaha la ya'muru bil fahsha lim wedd moy man digaluma len ko way weddi wul la nga xamni deug la donte deug la go xamni arrangé ko mom yalla weddi wuko na seen mam lañ ko digal wa d'accord lolou mom wax ngeen deug waye nak man digaluma len lu ban seen mam ngeen fekkone ñu way def ida fa'ala fa'ala wajadna 'alayha aba'ana suñ mam yeko won def wallahu amarna biha lañ ko tuumal mom la weddi qul inna allaha la ya'muru bil fahsha'i ataquna allaha ma la ta'lamun kun yene wax ci man lu ngeen xamul ñu ni kon maam deug fu mu meena joge rek nang ko nangu donte ci sam non la joge nang ko nangu mara yalla musa wax ak non ba dan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin yen indi len sen preuve man inna sama preuve indi len sama preuve kon ab nit fu deug joge fu mu meena joge rek nangu ko ak donte ci sam non la joge mo do yalla bi deug joge ci am nonam nangugo kon lolou motax boroxam fiqhi di wax ni kon nagn sonu ci sutural awra ci kaaba gi ndax dagn fay ful ay jef yu ñaaw motax ndax li la yalla waxon ni khudhu zinatakum inda kulli masjidin bu ngeen nekk ci kaaba gi de ngeen sutural seen bop kon wa quraish lolou ñu don def motaxon ñu bëgg nikke bu sore armal mu fonku ci fonku mu sonu ci fonko lol ba awram du genn lepp lu yalla natto mu yomb rek ñaari xamal ni amna lum ci del rax din wuñi awra nim yombe ci armal mo ra suñu borom bëgg ñu sonna ci ba du feñ mukk kilifa gi nga xamanteni nak moy kilifa ñi ñu waxoon ñi nga xam seen xel dafa manki mo xam xalé la mo xam dafa lu mel nonu manam donte xalé bu ñamp la wala dof la wala kum ci ma doon yi mom kilifa am faaw mu fexé ba li mat ci mom faaw mu fexé bam tew arafa faaw mu fexé bam tew musdalifa faaw mu fexé bam tew ci al-masharul haram ak muna ci ak war nak yi ñi wara tew yépp dafa wara fexé bam tew fa yi ñi sopp ko fa tewit mu fexé bam te bañ tew fa lolu moy charte ñentel bi charte ñentel mo al-istita'a moy man gi li tax aji war istita'a nak buñ ko waxé moy man gi moy nit ki am kattanu duggu makka ki nga xamanteni amul kattanu duggu makka mo xam kuñ forcer la xam dañ ko yew ni ko mëno aji makka wala bour bi tej makka ni kenn du fi duggu wala ñu mabbu kaaba gi bu joté lolu istitaaha day daq mo tax do ko mënati wala ko xam dafa ñak ba amul dara amul lum aje wala ko xam tane dafa ragal am non dafa ragal bu génné ñu agresser ko tax muñta dem makka aji koku dañuy wax ni aji waruko waye nak bu jogon di aji day def ishtirat day chat dan in habasani habisun famahilli haythu habastani may aj kat way fuma yam rek fuma yam nañ xamni fala yam bu charté bu bo buñ ko deppé dara du ko war ci mom ndax jamm yalla go xamanteni wa atimul hajj wa lillahi ma waxon legi manam bo ci xasse dug amoto droit genn ci motax amoto droit genn ci motax kon bo ci dug te woru la ni da nga agam det da nga ishtirat ngan suma dara teye kat jappal ni sama barabu daganu kay moy fuñ ma teye rek fama hilli haythu habastani fuñ ma teye soore boba nak buñ la teye fenn nga depp sol sa yere yoni tabi sallam bañ ko teye non la def ni sahaba yi depp leen ñu delu madina salat suñu yere tegal suñu jasi muni kon kattan buñ ko waxe ñetti mbir amna ci bu ñëk bi moy manam mana ag makka te do am ben problème mo xam da nga war luy daw ci jeri wala luy daw ci geej te amutub ciona waye fi nak amna iskal bo xam dañ ñëw ci kanam moy malik amna ay riwaya di ñëw ci mom wax ni dafa sip ku aji makka jaar ci geej waye riwaya bobu degeerut lool dañ ko indi ci kanam kon na am kattanu duggu bir makka te du am ben ciona bo xam tane ciona buñ ko waxe tukki muñta ñak ciona waye buñ waxe ciona moy ciona bu jeggi dayo bu xoti bax ciona bo xam tane meuna waral ñak ab cieur wala ñak bakkan su boba aj dur ko warati niki nonu ñaarel bi moy mu wolu bakkanam wolu alalam alal ju am importance sama place bi kat suma ko baye ñu tej ñu sacc ko mo tax mënuma aji mak lool du aw lay ndax man nga xombe wala nga ding wutub gardien tek fal dara kon faaw da ngay wolu sa bop ni buma genné aji mak kat amul ño xamanteni man ay dag bop yo xam man ño rayaté wala yu mel non waye mënon rek avion woru tax duma aji dedet faaw da ngay aji su boba wala alal jo xamanteni manam alal ju am importance la jo xamanteni do wax ni sama témèr ba wala sama jooni ba wala sama témèr jooni sama ko baye fenn dañ koy sacc mo tax duma aji mak wala woluma kima ligéel mo tax mënuma aji mak dedet loolu do ko wax manam nga ragal ab ko xamanteni kulay xex la wala ko xamanteni ab addu kalfa la sacc nak bokku ci ragal sacc bokku ci li wax ni man na tax aji wacc la waye ragal ab addu kalfa lo xam dal ci bakkan la dem wala alal ju 10 ju 10 10 jo xamanteni ni tay ji man nga ho ñak chartun tamit ci katan chartun li gëna wër chartun ci ab yobbal wala loy war faaw ma am lumay war do nga dem wala faaw ma am yobbal so nga dem ngay so xam dan man de amna pass mak way yobbal la amagut yobbal du jëf chart yobbal du jëf chart lu mel nga ni awma luma wato wala awma yere yu ñewut wala yu mel nonu dedet du jëf ab chart li gëna wër ci waxi borom amna hadith bu ci way hadith bobu am ay wax motax kon man ko dal moy man ag makka ta do ci am ciona bu tax ñu naan ciona bi xott na bax te lool nak neena